أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمن أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنن ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggulé len wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggulé ñu xam ngeen né dimanche yi wessu yépp ñu nékkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ñu sarsi mo xawa bari dina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal bëreb bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wassalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wassalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wassalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu poser julit ñi question na len wa yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wassalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inna allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekké ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wassalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawlé kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbi istu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umum Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wonu lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi sutu jalla man jigen la jo xamni yek nani wonana lor te jigen bu wonné lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumb sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca tioncha la suko nexé na mouru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas ngane ko konde do gaaw am jikeur buy julli ngane ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb na ko di anata binti fakhut mu xamal ko ni ko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisul borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbël té ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryam jox ko liberté am digam ak boromam maryam di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ci ngani da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryam alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bëggelé nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fek niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullah moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullah gogou bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko lalé mu wër
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom dojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar allah wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bimu solon bimu ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam o maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te di ci seen berso ba nopi di wax yontu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngib lang bi kharuna nga xamene yontu yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar allah wala saman ay wajile yent yalla isa alayhi salatu wasalam xol xamul num wara def mu ñaan yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ni ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yent yalla isa mi alayhi assalam yent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul nu mi waxe yent yalla ni jebet di wax isa alayhi assalam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa awsani bis salati wa shakati digal nama fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def nama hit kat digal nama fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen ni neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalam ni man ma ngi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la

ndax innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk nday ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aisha lum ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wéddi duñ yam ci wéddi la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul lola ñu wessu lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba ni ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñi def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dug ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way bu ñi wax sidat ñu wax ben way bu ñi wax sidat ñu waye sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba melni yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran bi misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yent yalla isa yubbu ko fako sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yent yalla isa mu bëgg genn informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk mu ko ci biir mu genné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye difuñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nuro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana nan yeene neeg la borom ma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi ci waram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala imbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin hadin
ñu bañal ko lola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray kenn rëñu ko ci lay waxe naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullah mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa ali salatu wassalam niki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xani dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitabu sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reeyuko sa dom ji dara jutuko ken reeyuko a waw buñ ko reey anam mun indal halil mumasaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienté ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaané ni yonent yi seen mission nekké ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama nun la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xawa guddu tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu da fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xëtt pour mu joy bi xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim néena amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonnta yalla isa alayhi salam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang li xam xam nga jigen noddu waruko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jott ci goor ñi xeyna
waye jigen gi ak gor gi ñom ñep war nañuy jang dond ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkaron mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimna bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé di la jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wëkkat daw bala fi yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sah sam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna daytu bi yawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala hu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané set dug ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani ana rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni man ak tior bi muni ko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu do adama yi deg ndo son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy deg ndo sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy deggando muniko nak bi nga mané ya si abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ak isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen nat ngo yonent yi xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel
muy waliw mu yonant bu la yagge won nopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alislam mi considérer ko yalla moy lim len won dafa upp senum xel dafa upp senum xel waliw bi bu la de won nopp sam xel budé muhammad sallallahu alaihi wasallam nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ni yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak neké moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu don dé sax dékk bu dé won sax dékk dafa na né netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sise yek ñi sante jaxate mu nek ku bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam na yow de ma yow ñoo bokku fu ñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ñu dal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji dal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esa né ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esa ni ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wenn ak genn wal mu esa jël wenn ak genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa kam yent yalla isa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosiko adina man nako fuk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali salatu wasalam bi reer jote mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon mu ne dedet ñaar dong la yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu nga amone mu ne ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yalla isa ni kon baxna ñu dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox gisunu lu ñu lek xif nga xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox esa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu rayé nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour yalla esa dal di jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal di jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem waade ni aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waajang koy yiem ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wu de wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ni dox tuti yam ci ben la fañ yalla isa ni la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gem waaw sidina isa jël yab yu ni kuccu lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am lafañ
biñu do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waji fa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ne ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi don nit ñi di jallale waccina si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñu jallale waji sante jaxati niko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jeegiloñu ñam ci alaissa ne ko akon baxna legi gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba teyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ne ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal leen waji tedd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yadd bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dekk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dekk bi dal ñey wayeen ndax ken febaru fi mu fajj ko ñu ne ah sa way defal ndang dekk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ne way bu ñi ag makoy fajj ñu dal di waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja juk mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar da gi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ey waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko koy fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayé ñu and ñom ñaar dox ba génn dëkk bi isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak dëgg dëgg nak sa digënté ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digënté ak déggu wéx gi tal nga narna dé wa dëgg dëgg nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man naxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu génné dëkk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or isa moko jëk gis tan ni ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñun yalla isa ni ko bako fi te ñew ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxu dem rek bëggu ta téxalé ko yont yalla isa ndax isa musul nako ci déggu wéx tal tay kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu dawé sëmp xélam jëm ci isa rek nes tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nistuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ
waji dal di départ dem di jëndi lola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekk nu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko défé ñun ñaar rek ñu séddo ñett biir gi or yi muni waaw bax na waaji momit tan ni man dal deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigu ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigu ori te dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay dal di biñ daal lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaaye luma la waxon newon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yobale ko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñet birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waji ni teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangou ni mo lek mburuwa wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangou ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangou ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangou ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangou waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangou nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi walli lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni daño bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor li won ba dara xasse ndap bañu set balañu ci defu ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji bax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi walli ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gui la tak bac ci yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar lu ni daj nako ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkon tani
jafé jafé aduna yu dox sen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronu sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su baba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjilen seeni xif ci bëgg alal sajjilen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko don may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastina am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seen xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batere rek goor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xasna furojahunna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryam mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryam da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekkus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sey am dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen gi la goor lum bax bax xana baxa ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu baax munu ñuko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju baax xam nga jigen ja luko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof ga yu tal ni wéy gaynde fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu subtar muna ila ma sa'ara minha nur li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop
ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisse hadis bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadrib nabi qumurihin ala jiyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waya gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal mba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takala wala sax mën na la baña tak jand ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonum tudde ko ko lum la mana khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war waxu deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxu deug ma la wax li mal wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kulako wax day tiaxan kulako wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man
lepp lu ñi wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw ban dang adina ku len fa jitu leena jëkka faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni liñu wax ñeño ñiñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñen ñi ni ab lam la takkon ñen ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi da ko ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoyu gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan do tu dugg sama loxo fena netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasamas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew biñu ñewé Touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak cien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgga jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol dakoy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal dakoy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu ñuko de li ngeen wax di waxu ñuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu baax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu bayyi xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñew ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibn sa bop de yalla xam nako
na sa bop de te indiscipline bi mag ñe gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delusi wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu wone ni delusi na mu dima wax ni ma at yu yag rek no bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am joxma soxna am si nga xamni moy soxna jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisé mustafa mbaysam joxal mako li lolou lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li feek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fiar nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa job momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna jey na bo mbuj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna jeyna basar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel ay téw rek légui rek mu wo rakam ji ne fi ni ko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit kasalika man bu sa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gëjna ko deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gëjna ko deg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kazalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kazalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magalé ba paré ñewnu fi sa at mo né bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaay di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxaté momit giñ na ko dégg ma nga fi doon jambat dama faté trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waw mo ma doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxaté yek sisé yi wallahi ndaysan waxon ma sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan buñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñewé darul min nan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam luma wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lu bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako mo tax ñu di len sant di len gërem ñam señ Khadim jité ñam señ ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh Dione mom waxna len ko mom pili de ay ane ni gisumako waye seureum bi ne Senegal fin de mois bu nek mune sama barke lo ngi ni waw fin de mois bi lu wer yu sori bala wer we de rek mu yonne len ni la sama barke lo ngi defal mako ci daara ji pendant de ane ci ko xane yow musoko gis
lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu te sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah ta'ala ñom cheikh djoufale ci côte d'ivoire ak soxnam mam anta mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ len ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom fokk ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayirab soxna jaaraba nga xam ñu jappone ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti gi rek mo ci desone ah te wax na len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam ndax amna laaj yum la wara laaj su la ko laaje nang ko tontu sokay tontu nak bo ci duwele daray wor duma la xala bis pinch bima la waxon damay la di ray legi lak la legi iblis xamna kat nak sun borom umpelu ko lolu amé borom yoni jibril alayhi salatu wa salam mu ñew informer yonent bi alayhi salatu wa salam yow muhammad sa borom neena warkat bi njital safara ko ku ñu wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak mom neena bu ñewé nang ko poser ay questions dana la tontu yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ah jibril neel sun borom iblis warkat la de man na ni da wex te fekk da ñuul iblis warkat la man na la wax ni la da wex te fekk da ñuul mune ko sun borom neena ko garantie ne bis bu la fene wala mu war la mbaam wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wa lo ma bañe deggal tontul iblis lo ma bañe lim ko bañe daray sari a neeku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk yalla fi kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotté ñoom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu wan ko gannaaw adina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw adina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegé buma ko gisé gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko la joon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ni ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko la

ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yëfër ma gis tiyan bo xamni waxul dara dara dara ci xarito ak murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Boos waye xarito ak Muhammad mi ak murid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xarito ak Abdullah mi ak murid dedet mo gis murid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara dara dara dara dara wax mu nak nang kay tidiane mom nangula am xaritu tidiane waye nanguna am xaritu Serge Boos nanguna am xarit intime bo xamni Serge Boos lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nanguna ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouty dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika Khadir jeleli nanak ko xamni ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xarito mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarito ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te mañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia mañal gi dara tey wu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat ni la nan du dund sunna bo demé mom fim jëkke jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi munu mo ki bo waxe muy ciekel ciekel man bi ciekel man bi yow ciekel do nga tax nga bañ waji ciekel rek ciekel pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga dara ya ko gëna na ciekele da ba nga nekké ca dara je da nga dan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na ciekele kon ciekel wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughd bañé motax suñu borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñu bañante ay frère wonu ñu bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñu tudante wala ñu bok bay bañante bo duñu tudante
mi laaj la wax sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw table gi luñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañé sa grand frère bi mul mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar way lolou jëru bañ nit jëru bañ nit bi bu won ñu doko fay doko tuddi doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ñi ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté do fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñaa fa aslihu bayna aqwaykum fexel do seen digënté rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal safara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu sey ñam day sujjoo parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci sey ñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjoo mom bokul ci aram di sujjoo du bi da taqbilul yadi du bida malaakai defal nagn ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fasajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yadi bi ni def rek fon loxo bokut ak bi ni defal yalla bobu dara neeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fahalen ba defar sen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay set lañu rek ni ay set lañ waye lo don ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañ murid bi muy murid dañu dof murid yow lo don ina murid dañu dof ko xamne lum amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko di dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol lo bañ murid bi imuri dañu fanestisme dal ñu seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi mu na mëna ay frère ngeen na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tijani di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la
lu yenen tou sallallahu alayhi wasallam tere la bo gisse yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege muy tester sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege mu woñenti sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu don ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañi nek ci daara ja day wax ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yeg ni daj na dogu yap ken du ko yeg mu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane na do tax sam Allahu akbar usman sayyidina usman yor loxom daj dogu yap wi noy xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina alim karam Allah wajha moko gëna yeyo rabbi Allah ta'ala amhum jami'an sayyidina alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yoonte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di koy poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ni di ko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yoonte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama def won ousmane mu ci gëyey gëna yey mu pousse ko ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax sayyidina ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidina ali may daj nako de waye dama yaakar ni abou bakkar ci gëna yey mu pousse ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullahi walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruka'an sujadan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyamam fi wujumin asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolem gise buñ jakarlo ko yefeur buñ jakarlo ko yefeur ab yefeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefeur bi mel xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teñ nga ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbañal goku mom la sharia xam gogu mbañal sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yefeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yefeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug murid bu be defé ni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan bu melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum
ibadu rahman bi day bëgg wahhabi yu mel ñoo bokk nday ak bay ru'ama baynahum ibadu rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadu rahman bi ba tijani bëgg wahhabi ba mel ñoo bokk nday ak bay ru'ama baynahum frère bëgg frère ba mel ñoo bokk ru'ama baynahum al bukhd bañata teggoko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julitam moram ja julitam moram ja buñu gisee mu am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siar de ma ngi jeglu de wuyutu patam ndox sax jotu ko mu gaaw ni beurep ni tiaspat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurep beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee murid bi day wacce bopam japp ni murid be ko gën bu murid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defene tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak murid yi jekke de seigne touba ak sayyidi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ni nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin muy tok tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci kanamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin murid bu dajé ko yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko yéfer as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd legi al-quran da waxone ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nak as-sillati ala al-kafirin wa ahissati ala al-mu'minin as-sillati ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan non sar su bus du moramu gaay quoi sar su bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diké ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy
koy ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati munamun lil alal kafirin waye asillati munamun alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufé soufélu munamun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufé soufélu wuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim aa yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngani na fi djok yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow mourid bi yow tidiane bi ngani mourid defé wara djok te leru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow wahabibi ngani ibadu rahman wurtu existé mourid wurtu existé tidiane wurtu existé yow rek ya wara existé ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu existé yiri don lut fayim le luri dona li fi nur lay bi afwaahihim yow salafiste bi yow wahabibi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi djog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafiste yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafiste du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadu rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leen saga bañ juk fi mëno leen saga bañ juk fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara té am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ko ko jang alquran mu jariñ la da boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alcorane ko faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañoo gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën naa yóbbu nit àjjana waaw léegi sa mbokki julli yooyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow du la yokk dara du la wàññi dara léegi lu ci jar kiri tije ba muy jur noonoo ak bañante wallahu mutimun walaw karel kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karel kafirun walaw karel kafirun
kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuriduna litfunurallahi bafwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu munta am wala mutimun nuruhu walaw karal kafirun walaw karal kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit teego ko fen bagn nit teego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bindum mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jaam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayn aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني من ده صلى الله عليه وسلم تي ابي ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره ني رنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëron dossier ben prisonnier
jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew ñu la tégal fele duma ko gracier tant que nangam ak nangam deñu mune mom sayyidna abi hurayra yonentina sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day wax ni ñoñu tégal leen mu fele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhini ata yastali tégal ma fe document bi ba kérok ñuy jubo yaw nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yaw giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dar lool ibadur rahman la wala lool ab wahhabi wala lool ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do mel ni ñaari bir yuñ takale sima mun yalla dama am mbette ak contenté ci digënté mourita tiyan bo xani boole ni seen bop ba mel ni ñaari bir yuñ takale sima ab wahhabi ibadur rahman bu boole seen bop ba mel ni ñaari bir yuñ takale sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sitti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu lil muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممير مكم جلتم بانكو لأبن نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñett fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus munawara dadne list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fa won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxan ni ci kanam tuti da ngeen gis ben waayi mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñettelu fan ba yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben waji mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji bi yaron tou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji top waji ba waji dugg keureum mu dugg mu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko acca ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji
ba xam ndax waji nafi lay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé koko may wala fu mu jëlé ci daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésor sa dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumi def lu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana té ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xam mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakaay muy bok tiñ wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yebale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wajana yim ñe net liko yonent niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni feek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ni ñoo bax gañango ni ñoo baxoon ni ñoo sellon ni ñoo baxoon ni ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyru sabab mom dal mbagnane gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagnako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné ni bi xeyri sabab sa mbagnane gi amul sabab motax mune gies ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñam mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni Cheikh Ahmed Bamba
lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati ali mu sallam nek ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisé walli bo weddi walli bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonnant weddi nga yonnant walli tamit non lañ mel kul walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la sayn tawxti masalikul jinan dana wali yeb ñu bokku li ñi tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan man adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amim suratu fusilat yibalma yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jiko ju ñaaw addafah bi lati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko faye ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy faye muni bi lati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji mën na doon sa non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppé la gëna sopp am na ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggu ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad ñoko gisé mu ni ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama ni nga jël lewiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdaylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo ba dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mañeel sa digg ak mom muna muni adda fa bi lati hiya ahsan
waja bam demé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diiw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mi yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lool ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man lool moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu amane ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ci ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaballahu ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax way da ngay gis murid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul luko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne murid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonou ko gaay daan déggé rek mu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim mën nga wax nak nuko l'islam gissé mëna mané ko mba xam nga ni seigne modou moustapha mbacké moma gëna ragal yalla mënu waw mané ko fela nek di lek addé baye fall ba xey génn adina musulena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla
mu waaw mané ko mbirum bay faalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla mu waaw mané ko mbirum bay faalisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandoon ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébémer ngi ni mu néwé ko digënté kébémer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko bay faal pire et dire la ñi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci bay faalisme taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi bay fall ba xey joge fi sa bu len bay fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñak ñu ful la ba fekk lo xam ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci ali sallallahu alaihi wasallam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee bay fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mouride bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé bay fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mouride bo xamné ma nga ci lako war tidiane bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit tété woko fenn bañ nit tété woko fenn mourid bu bañ fa bay fal teggu ko fenn tidiane bu bañ mourid teggu ko fenn teggu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye te melni hiddo nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessenañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dessna ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur té sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tottu rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dañi da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak loolu lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni
señ Moustapha Mbaye Sam lay lacc té ma ngi sunu fé ci mbar ba toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé mi ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neegamay ubbil

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xef say mbokk
0: Sénégal.
1: Suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett, ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu. Li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé. Kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu, wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam, di wéru xamni lepp shahada la, moy li tuwa bi tuddé bonheur, lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam. Sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman, mandarga muy tektale ak ragal yalla. Ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam, moy xam xamu docteur, xam xamu médecine, dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal, signe day manifester wu ci mom. Motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la, ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji. Ay melokan la yu alquran tuddu, yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko, ulama yi tuddu ko. Xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla, signe ragal yalla tambale na li manifester gu ci mom. On tombe bobu liñ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la. Fekk na booba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt, benn bayit bu gatt, ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase, luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase. Seigne Touba neena boy wor ko ragal yalla jappal mu ngok, motax mu waxon mom Seigne Touba ni addi boko day jox, boko day joxe te bëgg tuya ba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandar ga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun mo suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la'alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tire bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak topulen ko topulen li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun manga suratul an'am ñini kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko seigne touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabi nawa'i animtizalil awamiri wattinabi nawa'i borom xam xam biñ leen laaje lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla digle bayyi li yalla tere ñu ragal yalla xéetu piri moko mëna piri mu na amuni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla digle bayyi li yalla tere ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu seigne touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lolep mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala tanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neenam ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xéem dé day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokkam ñom ñepp ñu wañu ko délu ci neena buñu andé ñom bax ba délu ci wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono daño jort lenn ci ñom daño jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mucc ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis da leen war mune ko lutax nga wax loolu mune tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumat al-khabr wa dayqihi wa adhabi an-nar wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñom man seigne touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu nan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lol lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ini ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasratil fudul ñent la ci Seigne Touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamni ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahju neena bo gisee xol lo wër te xol haram mu namane sa bo xol lo wurtu xol yalla dala ci natou mu ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji nga am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokku na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala rombu di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni tuccet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe gor goraleen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul sétantal soxna ay jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morom jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye limu wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya no wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fu ni ding fa ciap ciapal

boobu léegi sax ñoom tam ni ca tasiin yi bokk naar yi mu bari nit ñoo xam ni daanaka léegi ñoom ñëpp a yem dara ci diine dara dara dara dara dara ci diine dund gu neex rek tabaruj tabaruj yaa nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm waa dem daayira moom lu ci capp cappal lu mu ci wut dem daayira donc xanaa di moo daayira rek tàngal café góor ña naan nga joxe sa di ñibbiwaat sa kër borom kër waaye bala ngaa dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu capp cappal la nga doog a dem daayira léegi nga def tabaruj bu nuppi ni ji góor ñi tamit duñ la xool góor gu ragal yàlla donc nga lay bañ a xool góor gu ragal yàlla donc góor gu ragal yàlla rek lay bañ a xool de waaye dem daayira moom jarut capp cappal dem màggal kër sëñ ba ak màggal diw sàngam lañuy sant kër sëñ ba wala moom lañuy màggal kër sëñ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bokk ca sa talibe yooyu wala nàngam bala ngaa dem capp cappal bala ngaa dem capp cappal capp cappal moom fenn dong la la ko lislaam maye mooy nga capp cappal ba nuppi ñëw toog ci wetu Modou Mbaye Thiam te muy sa borom kër loolu dong la la ko lislaam maye lislaam may na la sëñ Modou Mbaye Thiam di sa borom kër nga capp cappali ba ñëw toog ci wetam lislaam waxu ca dara waaye capp cappal bu nuppi tàggu ko ni ko maa ngi dem daayira bu amee fu la de naan bul dem wala demal nga sël mujj ba set te teggi li ci sa bopp bi ba pare waaw bu amee fu la loolu la lay wax nee na wal kasib bokk na ci fenn ponkali bakkaar yi fenn ay waa jile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne fenn bu doon ab diplôme dañ koo naan yàlla xam na ko fenn bu doon diplôme dañ koo naan wal kasib ci ponkali bakkaar yi la bokk da ngay gis kuy fen a fen a fen ba kilifa di fen yàlla xam na ko ba kilifa di fen laa wax wal kasib fen sëñ Touba ni xoolal lii lépp day nit ñaa ngi koy def te nee na ñooy dañoo ragal mbugalum bàmmee léegi wala xiiba jëw jëw léegi nag réseaux sociaux yi mooy jëwukaay bi far réseaux sociaux yi mooy jëwukaay bi de ndax wolof njaay nee na ku ñam jàkkaarloo xam ni jëw a neex ku ñam jàkkaarloo xam ni jëw a neex ndax sama classe bi moom boo jàkkaarloo ak ñoom dañ lay lem nib saako ñoom léegi lem lam ni boo waxee loo leen wërta wax fi saase lañ lay leme nib saako moo tax ñuy ku ñam jàkkaarloo xam ni jëw jëw a neex wal xiiba jëw ci ponkali bàkkaar yi la bokk léegi réseaux sociaux yi mooy jëwukaay bi mooy jëwukaay bi xam nga ni waa ji ñi mu woo jàkkaarloog moom ni ko sëbët bi suuf a ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko sëñ Touba nee na kat te nee na kii def lii nee na daa ragal mbugalu mbàmmeel nee na daa ragal safara ëllëg wa kasratul fudul sëñ Touba exemple rek la joxe de ñeent la joxe exemple settantal jàmbur bu jigéen fen jëw bi ci des mooy wa kasratul fudul bari looy comédien bari looy comédien am na ñoo xam ne réseaux sociaux yeeg TikTok bi comédien dong mooy seen liggéey waaw lu leen ko jaral almaalu alal nga xam ne léegi nit ñi nekkatuñ abdullahi waaye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji ngay wax te amul njariñ mën na laa jural mbëgalu mbàmmeel waaye nag mi ngi lay jural ay vie vie yooyu mi ngi lay abordel mi ngi lay abordel xaalis alal léegi nekkatoo abdullahi waaye abdul mal nga abdul mal mooy jaamub alal léegi yow alal la moom lu la alal def loo nga def ko alal ni la del comédien man boo dee comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te boo bari ay vie da ngay am xaalis nga ni ko ajar na ko di la waaye mbugalu mbàmmee lañ fi de nga ni ah dafa garaaw na garaaw bu ma dee rek gaa yi jàngal ma ay ixlaas bu ma dee rek gaa yi jàngal ma ixlaas baax na wa kasratul fudul Cheikhoun Bamba nee na radiallahu anhu doomu aadama yi ci lii la ñuy xëy di ci gontu waaye nee na fa in qulta lahu
هذا عرب

قال لك هذا لا يقدر أحد أن يتركه لأن جميع الناس يفعلونه. سي أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه سي الملي مني فإن قلت له هذا حرام نينا واجي ديف ليب نيغي سيتانتال جامبور بو جيجين ميغي فن ميغي جيو ميغي ديف اي كسر ميغي ديف الفضول نينا اندك لولو بو نيوي تيي سي لخم نيكو سواي لي غاي ديف دا حرام هذا حرام لي غاي ديف دا حرام نينا خمغا لوم لاي تون سواي نك ياو نك يا نيه غنيا من هذا لا يقدر احد ان يتركه لي كان منوكو باي ngane ko lutax ken munuko bayyi muné li anna jami'a nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu néna ñepp koy def ma def ko señ tubani waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muné waaw muné ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muné ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jëme len safara ni la kay ci ngay bok ngani ko diwmo bëgguma legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la señ tuba né li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la né kay dem di nga nango dem ngén yalla téré mu né ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggalu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin bu nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax nakhna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ tuba neena bokone li ngay def da aram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mung koy mayal xalé yi ñu def li mané ñu li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seun tibane bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ tu bax neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax
jërul nga fi nekk naan man dama ragal yalla mu na mané man yalla xamna ñi ma ragal de xamna leen xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ska ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yaron sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga bayele nak seen borom diwo ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla nti sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru dëng nit ko mëna résister moy nit ko mëna muñ ko mëna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy toggu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé na ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxa meuna muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga meuna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wasalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wa salati force bi len di may ngeen meuna muñ mune amune jox len yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga meuna muñ
mu ne xam nga lu nekk ci importance su mën a muñ, xam nga lu ci nekk. Mu ne mu ni man yàlla foo ma fekk maa ngi accompagné ku mën a muñ, inna allaha maa saabirin, ñi mën a muñ man yàlla foo ma fekk maa ngi ci seen biir di leen accompagné. Suñ borom newul inna allaha maa al anbiya, newul inna allaha maa al mursalin, newul inna allaha maa al awliya, maa ngi ànd ak yonent yi, maa ngi ànd ak walli yi, maa ngi ànd ak borom xam-xam yooyu waxu ci dara, xam nga lu mu wax, maa ngi ànd ak ñi muñ. Man samay partisan man yàlla mooy ñi nangoo muñ, inna allaha maa saabirin, ñi nangoo muñ. Am na ñoo xam ni mënuñoo muñ dara dara dara dara dara, yàlla xam na ko. Am na ñoo xam ni mënuñoo muñ dara dara dara dara dara, yàlla xam na ko. Boo xam ñaari wujji yi wujji la, moo xam frère ak frère la, wala frère ak sœuram, wala waaye am na ñoo xam daal mënuñoo muñ dara. Asabru yàlla nee na ku bëgg ma ne ci sawet foo lambe daj ma boo geesee gis ma, mu ne mu ni del muñ rek, inna allaha maa saabirin, ku nekkay wax génn ca bam des yàlla. Yàlla mënta wax ni maa ngi ànd ak ñu muñ ñi ba nuppi, nga geesu doo ko gis, mënta nekk inna allaha maa saabirin. Yàlla nee na ku am fonction wu muñ rek, boo geesoo gis ma, boo lambee daj ma. Moo tax Sëñ Touba nee na radiallahu taala anhu, dañ maa tooñ ma muñ, yàlla fay ma ba nuppi fayul ma. Kookoo xam njëriñal muñ Sëñ Touba, kookoo xam bitu muñ, njëriñal muñ Sëñ Touba rek koo xam radiallahu anhu. Nee na dañ maa tooñ ma muñ, mu ne mu ne yàlla fay ma fayul ma. Waaye ñu tooñ la nga xeex ba amatoo loo xeexe, door naan maa ngi muñ, muñoo da ngaa ñàkk pexe. Muñoo de da ngaa ñàkk pexe. Waaji yóbbu nga ko ci sëriñ bu ne, sëriñ bu ne gasal nga ko kàmb gu ne, fexeela nga ko nu ne, mënoo ci moom tus, nga door naan maa ngi muñ, muñoo. Yàlla la gën a xam li ci sa xol bi, xam na ni muñoo de da ngaa amul pexe dong, da ngaa amul pexe waaye muñoo. Sëñ Touba ni man nag dañ maa tooñ moom muñ, yàlla fay ma fayul ma. Waaw te yàlla noonu lay jëflanteeg ab jaamam, saa buñ la tooñee nga muñ, dalay fay ba nuppi fayul la, dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nag fayul la. Ba ñëpp xam ni fayul na la. Moo tax buñ nee Sëñ Touba dafa defoon résistance, ma ne juum ngeen waxu leen dëgg, Sëñ Touba mësta def résistance bi ngeen di wax. Bu fekkee def na résistance pacifique la, pacifiquement, bu fekkee def na résistance pacifiquement la def moom Sëñ Touba radiallahu anhu. Sëñ Touba deful woon résistance, xam nga lu def muñ, muñ. Ñi di ko tooñ muy muñ rek, ñiy tooñ muy muñ rek, nekk ak boromam rek. Nee na yàlla fay ma fayul ma, yàlla fay ma fayul ma. Moo tax alxuraan ni bu ngeen bëggee am force mën a muñ, mu ne astainu bi sabri wa salaat, ndax inna allaha maa saabirin. Bokk na ci màndargam ragal yàlla, koo ko gis ci moom xamal ni jeexitu ragal yàlla ngi ci moom. Mooy lan? Mooy al ihsaan, al ihsaan min attaqwa. Mooy looy def rafetal ko ngir yàlla, looy def rek rafetal ko ngir yàlla. Al ihsaan, al ihsaan min attaqwa, alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan, alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan. Alquran nee na allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Suñ borom moko wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Suñ borom nee na tabaraku taala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal, fo leen fekk rek dañuy rafetal. Suñ borom nee na boy wër ku ragal yalla jappal gañangok, mu ne xam nga luma leen di faye ajrun azim, ajrun azim, yool bu amul limite, virement boo xam ni amul limite, ajrun azim. Way rafetal ñi, am na koo xam ni du fekke lu ñaaw, lu rafet rek lay wax, lu rafet rek lay def. Al ihsaan, al ihsaan. Moo tax keroog ba Jibril ñëwee alayhi salaatu wasalaam di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy dëgg dëggi
manam ñu joxe sax manam bu doon légui bat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele mun al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bur won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatu rahman manam alamatu alkhawf min rahman moy as-sidq alamatu alkhawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dali yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waaw wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun ngo wa lasina jaa mu koy jawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaika humul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ni yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lasina jaa bi sidq wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun
القرآن لا لا يكون المتقون القرآن لا فأم بنن آية بسن برم دي وحنان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا بكت بوابو ما يوح بنن آية بيغا خاني سن برم دي مثال لي يونان صلى الله عليه وسلم دف أم يوحم دي نيو دق بنو بي دق اللي مندي نيو يمام نيجي تمان درغم رغال يالا ربي ستو جل جلاله خلقنا ومولانا سن برم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñi te deggal akunu ma asadiqin akunu ma asadiqin and le dañ ñi deggu te deggal na dafa jafé dafa joy mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yom na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jangal alquran yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jangal alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jangal alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko waxe ali salatu wasalam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jangal alquran ku nan su bofun mala yow yaangi jangal alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqul lil nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoneku ci mbiram mi sama yoneku ci wa khulu lina husna lol la alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni ruba qala alquran walquran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqra min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wa nas dakoy firi waye nak kasu sangara baangi ni bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ mustafa mbar wax akay wax na deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom señ touba bam ma wolo tema ko ne ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbëk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi
nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul khiasal dawul mesu li parsi ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te yaanu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara lu ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jikko wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa afo bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon na ko legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam muñ yonentu yalla bi ñu waw mu samp xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la
yow ak sa borom keur da ngay am ay jafé jafé da ngay am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñak muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam ah kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati na far yaw ci sa bop yaw yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gisone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay key nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorom juur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngéné ko wëng ngagn bayi ko xok njabot té ya ko néwon togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupi nak ay bossayam fesso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey néko wëng jëg yeewit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna nnas al islah bayna nnas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok
bima daan def conférence bitim rew daana len ko fa daan wax ni keur Seigne Touba yi nek bitim rew bu suyé won rolam bu suyé won rolam daanaka bitim rew do fa deg Seybou Tass keur Seigne Touba yi nek bitim rew buñ suyé won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal neena benn sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kéro ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba togeté armoal ba togué ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye doonatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nango am xar mo gëna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ sok jeuflante ak asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur Seigne Touba yi nekk bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nekk bitim rew seen sey Touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera waron na mëna ñak seen say tuwa bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diiné du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yaré doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur Seigne Touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islam bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat السقاوة علامة من علامات التقوى تبع من درغلا غيسغا اتاب دغ دغ دغ دغ بو يوت كو رغال يالا جابال تبع موي كان نيت كو تبع موي كان موي كو خامني داي جوخ علالم كيم كو ورا جوخ لاكاي جوخ فام كو ورا جوخ لاكاي جوخي تي بوكاي جوخ يالا تخ لول موي اتاب amna lo xamne du tabde xam nga lum doon alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jité juma jotta yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julé ji ko tabe ngo
waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolou le mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tap fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sa tap xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal khasside yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bas bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batay khas bu bari gis borom alal ju wote neena day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ko sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war
da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax aljasaa'u al-ihsan ila al-ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabé di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yassiruhu lil yusra ma yombalal ko yoonu sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoonu ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaq baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lool du tabé lool du tabé lool asaru la asaru asaru lool du tabé de lool asaru la asaru la atok ci bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te kat 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la la ko jox dedet joxu la ko ci turu muhammad de joxu la wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yanki xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamul auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ni bax lañ day sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xamna ko tira nga ñu ne man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Serigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxa dem aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe
fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolam ak gi mbax rek ak gi tap bu andon ak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bokku ci ragal yalla bokku na ci man ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa sin mudu tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena tuti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandar gam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatu alkhawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla ak neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bokk na ci mandar gam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wayntahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaang ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ko jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bindu mom la tuddé son émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yaronata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp mu gën di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dadi sese rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag
ñi ngi ci alquran mu ne ko yan jam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mère buñ méron bay tak seen mère duñ ko manifesté wo mukk wal kazim min al qais dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mère mu ne ko kasam tu khaysi wan na mère mi mala méré won mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencël la ko nak yowmal xiyam nak balu la dé wonné na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeurs radio khassid online dilus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci général waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu len djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel len ci balu len haq bal len haq ñaanal len sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte di ñak mus ñoom ci am ci dafa lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gëna waxtane won na fi afatul lisan afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt negatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ñi jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaq luñ xol rek buñ ko yeme lolo dal di yaq motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mutiye ak gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tiye sa gis ndax sa gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bu ko xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol li ngeen koy sajj da ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu deppalay appareil du gis dara fekk bët la fekk bët la doctoro doctor mën nga fa dem du gis dara bët bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane bët bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom bët bobu négatif yi bët bët yi négatif bu la xolé bu né ëy rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi le lu ngeen gis seeni bëtt dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ey rek sa adina yaq bo amul won jëkër man nga fa doxé doto am jëkër faawu kèn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faro rabak faro nangam fekk bëtt la dé bëtt bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt bëtt lepp lum gis dana wax xel niko li ma gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna bëtt yo xamni seen nagu bëtt seen mbarum bëtt dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek loola cey am lool nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def loola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yéfer non la cheikh abdullah mbake bañ ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam jubul sengor waye boba doomi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg kati des kéraw la koy sour dañoo wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fëñal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visite lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko telephone ni ko maangi ni di dugg mbacke kadior te dama beggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay te alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ko ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax maangi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñëw ñok mom ni ko man de dama ñëwon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
1: ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjare muni ma koku dey sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay bérét la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax dérét ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak daqara fa nekkon daqar gogi cerok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and nañu gan Seigne Touba ne leen ko na aksi muna mani Cheikh Rahima Fall ci tatu daqar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu daqar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Matilé momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu say'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari muni tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin muni ma am nga daara Touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé muni man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamin bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilé ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matilé sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Matilé dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw loolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayé la dem tax ñu yëkkat seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendi ko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendi ko go xamné gend ko yirmane la te moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu señ ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay señ touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi mo nako xagn telephone yi mo nako xagn legi da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barke yalla mën na dogal nga doli ko ci tiyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak taxé yalla mën na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hulala señ touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw señ bu mat señ jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ëy rek mu yapp may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewal lu beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol lu ko aram lolou moy sant yalla ci xewal lu beut moy beut baña xol lu ko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا ما لين بند ما لين سوس ما لين كريا من كرياتير بي ما لين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون خليلا سن بروم نينا ني نيو ما تي سانت ني نيو ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neew ci sante de ñu neew tantuk xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantuk xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal say beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassou nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man diir la ul mahfous del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter sen xol ragal sen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yantu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbati seeni beut ka tourner sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru لا يسلخونك بأبصارهم لما سمعوا السكر ويقولون إنه لمجنون وأين وما هو إلا سكر للعالمين
0: سورة الخلم
1: سن برام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم القيامة خاوتوت نها من واو واو
0: برام بتي توكي يلا ورون دي دي لا خوال غير بنغا الكو بنغا ياقله برام بتي توكي
1: ñu la wërul noonu di la xool ngir bëgg nga yàqule pour nga alku moo tax yonent yi alayhimu salaam ñu ragaloon bët lañ ñu ragaloon bët lañ ñu ragaloon bët lañ suñu xarit ba suñu wëlëre wa fallu siise yàlla na ko yàlla dooli njëgal ak yërmande xam ngeen ni moom poet la woon daana way naan ak a ñeme bët
0: ak a ñëmee bët ma ni ko wax nga dëgg de xale yi jigéen yi mu ni ak a ñoo ñëmee bët ak a ñëmee bët mu ni tuugee waay ak a ñëmee bët Fallu Cissé rahimahullah
1: mu ni ak a ñëmee bët ma ni ko wax nga dëgg de dañuy sollu sexe di baagante ci bëti góor ñi dem ak a ñëw sollu ne ñàpp ci saw yaram di baagante ci bëti góor ñi dem ak a ñëw loo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur mba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yentu yalla yang khoba alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen ni ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen demé ci dëkk ba bu leen duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu leen yankoba wax nak du téer ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankoba mom lum leen moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolu mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla kenn munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni jogg ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa doom bo muy tudd xolal Umu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way bëtu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci ayib xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wa inni samaituha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayem accouché xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accouché na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisu bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusé day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen lay jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musal ci rokop setané setané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy

0: Then for you. Goodbye.
1: yow bala nga am jam rek di traverser ci bëdd yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bëdd yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ne mom genn walu tar wa adina la ko yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha li jabaru bur bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tudd nelaw mu invité yusuf ni ko dama bëggon nga ñëw sama salon ma masé la ma bëggon nga ñëw sama salon ba ma di la masé yusuf ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusuf atone yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tie sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yob sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngon biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basar ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonnentou neena bo xolé bo nopi ñel ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé bu nopi neel ma sha allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent ñene bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ko tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara baña ngay dag seen loxo ya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bëj bu ay wala fi jaay neena wala fa ko tënk dëgg nag neena bu la reyut semmal la de faaw mu bàyyi trace gis nga yusuf alayhi salaam bëta bàyyi trace bu ko yóbbu kaso bëta ko ko yóbbe bëta ko ko yóbbe bët moom kenn dong ci mucc mooy yàlla yàlla rek ci mucc moo ci mën a musle it nag bët yàlla dong ci mucc waaye gis nga yàlla bi mu bindee asamaanam si ba noppi ak suufam si mi nga xam ne mooy créature bi nee na man maa créé asamaan waaye teriwul borom bët yi dañ doon jéem a xool asamaan ba xam ndax asamaan am na ayib wala déet borom bët yi ñoo doon xool asamaan de bëgg a yéem asamaan pour asamaan yàqule ngeen bal ma njàngale rek la ngeen bal ma alxuraan ñu ko misaal ma tara fi xalqi rahmani min tafawutin farji al basara hal tara min futurin suma arji al basara karatayn yankhalibu ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi xalqi rahman gaaya ngay rago jeeru li yàlla binde ngir bëgg koo yéeme ngir bëgg mu yàqooy yàlla ne rego jeeru leen xulli leen wëlbati seeni bët regañu leen ba xam farjil basara wëlbatil say bët xullil góor ak gauche ak droite rega jeerul ma tara min futurin doo ci gis ayib ma tara min futurin asamaan si mu ne mañ doo ci gis ayib de fi ngeen koy ba de suma arjil basara karatay ni acca répétel ba xam répétel répétel kon bët yàlla ci mucc yàlla doo nga ci mën a mucc yàlla rek ak ko ci yàlla musal yàlla nañ ci musal ngeen bal ma bët moom yàlla rek ci mucc ak kum ci musal yàlla nañ ci musal yàlla nañ ci musal boo gisee ñi nga xam ne dañuy jëmm ci wàllu sihr ñu di ko tuddee njibar njibar bëgg a lekk xaalisu nit ñi tax na saa boo ñëwee loolu lañ lay jëkk a wax bëta la jàpp ak cata la jàpp ak nangam nangam waaye loolu jërul dem ci ab jibarkat jëru ko yonente sallallahu alayhi wa sallam joxe na solution yi sala amul jenn jàngoro ju yàlla indi loolu joxe na solution jëru ko dangaa bëgg a mucc ci bët yonente nee na neel onze bi kalimatillahi tammati min sari maa xalaq rek yàlla musal la ci dangaa bëgg a mucc ci bët yonent nee na neel bismillah lesi la yadurru ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yàlla musal la ba ci aaya bi ma jàngalee ji muy ma tara fi xalqi rahman min tafawutin day musle ci bët day musle ci bët dangaa bëgg yàlla musal la ci bët laajal sëñ Touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa sari al ayni ya allah yalla musal kon yalla joxe na solution yi solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni mariama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaqa tufli ko mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa samin alimun tufli ko mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufli ko mu dem diru dem ci serigne ke diru ko ni lek sunu khais dom jëru ko de borom ba ci tooke yooyu nga xam ni dañuy war ci seeni bët yàlla waxoon ni dina ngeen téye seeni bët ngir ngeen bañ a yàq alali jàmbur waaye ñuy war alquran nee na ya'lamu al-qa'inata al-a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur man yàlla xam naa ñuy war ci bët warkat yi ci bët di rega jeeroog benn waaye ñëw gaare fi otom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bopp xam nga ni da nga amee tooke bët nga na ay waay bib kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hôpital beuta beuta de da ngay sol yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbedd mum xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq muni xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñi wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dim ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen évolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko benn tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambalé ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi muni ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahl andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñëwé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndiku niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndit ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot mais ni dara musu ko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tuumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tudd ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam señ touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëpp togn rek dañuy togn ci seeni bëpp am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol ala li nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asad yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe xolale ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sey jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te señ touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dani ma ngi len bindal ci gox yi penko ak sawu saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko señ touba tuddé hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp lolou len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbey cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngo kiko jëkke wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joggé fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik mexe touba won nek na bu joggé fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi seen serigne nek na bu joggé fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyagé bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ñi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla mohammed ni beureup ni kon may taxani ni ni yow yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale le lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu ne rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax loolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yenen tussallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale da mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag way diiw mo meuna julli way diiw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mun waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère muni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñu ci añaan rek wa xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yore ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeng gem xeng yalla taxna bu ko seigne modou mbey cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko mudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko mudu may sam cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé ak mum nuyu ko siaré ko ko ndax mo ko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mudu may cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni waye santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katan dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñay business señ mudu mbay chaama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessut demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ca daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaaba yowul khiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon dara di jangale yalla da koy considérer comme ku sambon dara di jangale lum fay serigne dara bi dana ko ko fay mom te ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya da ci boole walé addi dara ji dal ni señ aliou sek li na nak mako yobul dara Moustapha Mbaye Sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ Khadim Gueye mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni señ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi boole ko legi bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolou l'islam d'accord ci tok muy dox l'islam d'accord ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saakuy cieb ak genn walé suru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolou netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd li ñi filma ab camara ñu naan dama bëggoon nga def témoignage ci maniko mo yow sa ñatt ki lay ndawal yi bu ko fi indeti man ma lay defal témoignage ci ñatt ki lay ndawal la ko ma ñaari ki lay ndawal yoy sax ay doom ciam ñu dem fulla ay ben saako ciam ak bouteille du ñi politique ñu filma la nga ne daj ji da jaaral ci sa daara yak say doom nga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt doom la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fulle yeen serigne daara yi ñeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci bëtt nga xamni da am ñoo xamni yalla dafa def ci seeni bëtt toké luñ xol mu yaqku su ko défé soko xamé ci sa bop war nga moytandiku sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy waral layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangu ñu majalis bi ni donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mo ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma gudd gi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla yalla may gudd gi fan ak wër et sante sun borom et sante ab yonentam sante cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu way di sante mbollem talibé cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawatina yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene dafa fa ni yene gi nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motti won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo waaw sa daara jigen ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousul bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yepp koy jambat mu naqarima lol xale bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbedd duma ko xam ba xale bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xamni ne baye bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa doom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal loolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni watu nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xamni legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antosali way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy suñu morante seli kon nak xalé bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca té mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi té may wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñëpp ñoo jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëmba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ko ñak lay doon wala ko wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ko gatt fan lay doon lolou dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse numa yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texé texé gu dapeto xol bi nga xamni mom lañu diko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jundi ci suratu nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasulumatin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun ثلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يكن إلا له نور فما له من نور أو كما قال الله تبارك وتعالى سن برام دفني ربي ستو جل ما لن دي مسأل خلبي ني تدي الخلب العماية ولا الخلب الكافر سن برام ني خلبو بدي دفا ملني جم جو خمني دفا النور ci bir lendemi ndettal geej ko sulumatin fil bahri lidin mune bimu noore ci bir geej lendemu geej gi mur ko nako nonu lendemu geej gogo am wenen nir wu ñew mur ko nir wo am wenen nir wu ñew mur ko mu nek ci suuf ron ndettal ñul ñul yu ku ya borom ni dana dem ba ñulay mbir momu ak lendamay ba dana yegg ci bu yëkëti won loxom ni talal ko bëgg ko xol du ko mëna gis ndax lendamay moy xol bo xamni sun borom tabaraku taala daf ko mur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko mur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasallam lepp lo xamni deug la xolam daf koy dumoy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño duko bëgg deg day dal di bëgg sori fofa day dal di bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jundi nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawat wa la hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kasté xol bi dootu bëgg deug dootu nang deug xol bi day lendam tax mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ku añaané lay doon nga xamni dana añaané ba añaané jëmmam ndax doom adama bu gisé deug wan ko gannaaw té xamna ni lim won gannaaw deug la and ak lolou yep añane gumi añane bopam taxete duko xam wala sax xelam du ca dem buñu sété nit nimu bëgge bopam waxtu wo xamé ni jogna jëm ci lukay alak té du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xelam dootul réfléchir dootul xalaat ci lukay jariñ ak lukay lor xol bobu la seigne touba djundini man seigne touba xol bu gumba gisuma buntu taxem ba yag ngi ni aha kay gisna buntu taxe ba sax ni ka yow cheikh modou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muni xana duggu sawara wuñ wax lasa la qadarallahu wala samin motax mom seigne touba muni himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama mini man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag mun akay gisna mbiram ñu ne ko lan moy mbiram muni xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowmal xiyam mu dem sawara ñu wax lasa xam ngeen ni sawara ñu wax lasa sawara wi gëna tang ci sawara yi la bok neñu aw xur la ci bir safara wala ab tend ci bir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jiblu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug
ndax xam nga ni kéefër dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi laq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni al xalbul kaafir wala boog al xalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne nii dafa kamañoo sëñ tubaa ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safarawuñu wax la saa laa qadarallahu wala saban doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maana am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sàngam wala ku melawoo melokaanu sàngam ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoole jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jóge ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariixa sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ñooñu la suñu borom di junji ci aaye bii mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba duñu nangu dëgg mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej aw duusu ñëw war ci kawam weneen duusu géej ñëwaat war ci kawam aw niir nag soog a ñëw tege ci kaw weneen niir ñëw tege ci kaw mu nekk ca suufu lëgg lëgg lënd mi géej ya nga xam ne bu yëkkati woon loxoam di ko xool daanaka du gis loxo bi ndax am lëndamaay wolof njaay ni bët du gis lu ko jege waa ji nga xam ni moom day liggéeyal lislaam day liggéeyal xam-xam boo làmbee daj ko boo xoolee gis ko muy wax ay réalité yoo xam ni ñu ngi koy tànk ci alquran ak sunna waaye waa jooju ay waxam da nga cay seet la la ca intéressé bu waxee lu la neex daal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay naam waaye bu waxee leneen nga ni déedéet bu ñu ah waaw lu tax nga ni ndax sëñ diw sàngam waxu ko wala waa dëkk sàngam waxuñu ko wala waa réew sàngam waxuñu ko suñ borom ni tufu tufu bu ñu randoo dem ci alxalbul xaafil xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen day yore rek ratu gumba lu ñëw rek mu ratu du xàmme lu tooy du xàmme lu wow xàmme lu baax xàmme lu bon ngelaw lu jëg yóbbaale ko kooku mooy alxalbul xaafil bu la neex nga ni alxalbul marad mooy xol bu feebar xol boobu àggul ci gumba bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer buñ ko raxasee tuuti mu dal di set buñ ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg moo tax ulama wu tasawuf yoonal tathirul qalb mooy laabal xol xol dafa mel ni yéere dañ ko war di fóot jamono bu nekk bokk na ci saabu biy fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari looy sàbbaal suñu borom bari looy tudd yàlla bari looy jàng alquran bari looy fàttaliku dee yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim taq waaye nag ëggul ci gumba Serigne Moussa Ka radiyallahu ta'ala nu nee na woon borom xol bu gumbaaraw borom gët yu fettagul borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettagul day mel ni yegg boo xam ni amul turu loo ci sotti mu tuuru ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkee ni amul benn turu loo ci sotti rek ci suuf la jëm loolu noonu la xol bu gumba mel xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim teq mu laaj ko ko fóot ñu di ko tuddee alxalbul xaafil alquran junjina ko moom tamit ba tey kalla bal raana ala xulubihim maa kaanu yagsibuun suñ borom nee na am na ci gaañi mu nga suratul mutaffifin suñ borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand dafa tilim dañoo sori dëgg dañuy daw ni ci dëgg yi dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori duñ leen nangoo déglu mu ni dañuy dem ba seen i xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu naa mu ni seen pàggu téefi loxo liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf mooy tilimal seen xol taqal ko dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf bokk na ci bàkkaar ba dégg dëgg
wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bok na ci ni ci limal xol moy sagan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bok na ci li ci limal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bok na ci li ci limal xol lek lu leewul bok na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagam lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatimi le ma wuta sa wuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonanti bi ali sallatu wasalam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alaihi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonanti sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lu mi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy maye muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu sagan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabbi situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de faalu nima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaana joge buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len
ngelaw lu juk rek yu balim rir mu juk rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamne musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg Cheikh Ahmed Bamba neena radi Allahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde raynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom bo demé ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa biir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yeb bu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaram bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do maadam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lu rombati rek da koy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu ni ci ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di taftafi mune rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu
muni sadum imanan muni sa bo inde prof nak sen ngeum day gëna lolliko sen yaakar day gëna deugël muni way fo len fekk wa ala rabbi yatubakkulun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wiru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñu waxal serigne bi ngir bo nopemu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñu waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baye ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli war buñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy set buñu toge mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy set bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ko yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun
min yonent bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako mëna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñi daaji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmiñ kon kañ la dara di jag kañ la dara di jax sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil duñ yam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaiku mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yekati ko ëlëk yowmal xiyam muy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemul wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki djub legui nak bo de wax lolou yow te djuba di day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñu danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيد او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خمغا سمو خيد مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek er plus 4 bu noppi nga ni benen
R+4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni benen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jëppé ndax gudd mebet ko waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawuf fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madad man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoyam ci man musawwien dinara ayni bil madar lema wu tasawuf fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mu mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel khalb moy al khalb al khashim bu la neex nga ni khalb bu jëk ba moy al khalb al kafir ñaarel khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khalb bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana sun borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg
ci xol boobu le. Ndax lu tax xol boobu yahdi laahu li nuurihi, yàllaa ko orienté. Yahdi laahu li nuurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam, mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen. Nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon, bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi, xelam xalaat ni waaw man jomolong bi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam, ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel, kon xam naa ne li may xalaat xam na ko. Mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca may ga, muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek, lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek. Muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag, def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun, lu tax fi sujjajatin sujjaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun. Mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yañ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko, noonu la xolu jaam boobu di mel. Xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla, nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu, duñ la yóbbu duñu dem doo dem, nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu. Mu ni nga ne ko kan nu may def, mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu. In lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf, loolu la sëñ Touba wax. Sëñ Touba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul, mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko, boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu. In lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf, boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas, mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow, nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu. Wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon, yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé. Que misli Cheikh Muntaqa, que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax, bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax, bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla. Boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal, baalal iblis mu baal ko. Lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama, ñépp jàmm lañ leen yéene. Nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi, jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloo jamaalullaahi, nga xam ne ñu jàkkaarloo jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool, jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloo moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel. Boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax, ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen. Suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer, ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko, ñu topp dëgg te duñ ko may mukk. Ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee. Suñ borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu Hud. Suñ borom nee na du ma alag menn réew, du ma alag benn dëkk, ñu ne ah mu ni
ak lu wa dekk ba bon bon bon luñ ma togn togn togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla ni na moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bi yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ñoo ñi la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musafirul akbar Mustapha Diop Alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñeme mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong la ñek waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñi wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu ko mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yur lulul xam xam bo xani ming ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow nila bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ca kaw tiligal wad dal ca kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew nila tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doya dal
ñom la société bi gëna doyalal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ tuba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ tuba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tassuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tassuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko kenn ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara
lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay ngi ci wajjo xane day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wajjana rek ni tarset dem aljana si na omar juk wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet honor mbir mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat bu dugg ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxo won rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu jaamu yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupp nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil kol la seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé ba nupi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nupi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa rukk rek
bu dir yankey wote confiance nga dem wuy jilene

nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut ba wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi degeñu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol degeñu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wara wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé dafini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé dafini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dede ilmu al akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena wa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am waye ma muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ña ak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daira makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la ci rawati mom.

والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن وهو الحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. من سورة الجمعة. لما يالا دي يوني داخ ما يوني ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wallasi ba'athu ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu wa yu'allimu alkitaba alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimuy yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslan jodi mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar di yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga way tak mu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lola lolou moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëggul yomb yu xali nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga ke amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay doon toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamne digum ak boromam bu yoto kafteru kafé bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd
lool rek moy musul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xel jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonku ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutu cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salu mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonku nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nam koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yegal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax beutu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé beutu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ nañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër bi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñi mu yeggale la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñi mu texel la tudoto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lele mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayyidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te
ñu muy ñaan yalla dom suñ borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo génné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinj la tur yalla wi famu nekk tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay nasna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wursugal rek yalla la ko wursugal rek sa wursugal rek yalla la ko wursugal rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma ngi andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba feti Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma ngi and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo yoro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la maneko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal kal nako yalla doli njéggal doli ko yërmane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab Serigne Daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jottaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bañ diko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu inshallah taala su ko defee
man fa indi ku jigen ku len di jangal ngi diko fay legi nak inshallah taala yalla defna may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi len di sakku ngeen ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matale ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ci lahi ta'ala karim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal len ci langa bi nek waye ñu xey rek war seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulu se deug gu leer nañ beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nangu woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam mok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub Habil so také cheikhub Habil moy sa soxna
bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legi dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awuma deug legi mu ni boba ki nga xane moy habil mom baykat la won mu dal li jël takub dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju di ni ko muy khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño representer ñet diine yi may bëgg wax moy diine yahudiya ak diine masiha ak diine islam ñet ñi khabil mi ma wax legi atender oxystifam banexu ba kanam tax mo massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diine yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diine masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diine masiha ñom atta nañu sacrifier sen bop pour intérêt kenen diine masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiha lutax ñi ko donné ci sen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier sen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wutalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xamni legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon leg yon ci Allah sixa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud
seen règlement biñu teural dekoruma dekoruma yi ak diiné yi masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacerber moy diiné yi al yahudiya dañoo exacerber bu mu upp diiné al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dali yow seigne modou mbey cham bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow modou mbey cham bo génné ci medd mi dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représente ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représente diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ngëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jëbël Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di leen balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni leen yalla taxaw yal ni leen yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar leen delo leen seen suuf simam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy war kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne kossofal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkelo ko
amna xam ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax vert la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dom ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti dama jëri ko ma wawat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ngi ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gëreem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gëreem mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wam ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore da wax ne képp ko xam ne nii bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du té nak ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji ma ngi koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairan jazaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla
rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jëre ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan ñu bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm ñu leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ولا تضجر من مطلب. فعافة طالب أن يضجر نينا غاك غاك خم خم كويوت خم خم دفب دفب دفب كويوت خم خم نينا موي دك غيرو دفب كويوت خم خم موي غيرو دم لين سي نخبي دنجن كو فا فك دفب كويوت خم خم نينا موي غيرو jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ye gëna cher di jang delu ci wat yilif la ni la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakagn tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn bakagn ñu gëm lo len benn slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len té jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagniko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki te état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ku wagné ku lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekké di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafak rew min tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafagi lele ma deg ñaan dafa ko rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom degu ñu tubab 100% degu ñu anglais 100% degu jegu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu du ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci nafak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé wul nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadu dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhaji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xam nako leleng mo war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes
wala dosi wa sax mo xam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax. Nekkoon ci itte jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñu am ci waxtu bi rek inshallah taala. Lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ñuko bal bu baaxa baaxa baax. Dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu wassalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, likulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaat a waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàlla tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàlla tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yeni wax ni gem ngeen yalla gina bi ngeen gemé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lol doy de lote tek wafalul khaira la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd ngir nga am wusul duyd ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi say jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi say jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mune xam nga lom lu muy firé ñune ah mune sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni alkhayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cër yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienter pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko dayep sop waye nga liggéeyal ko nak tubali abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak néw doolé da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak benn nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbëggel bu sincère mba nga diko jox addi fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxéle kumuy taxel ku ne misal nako bataay ni walliw lu mu tang tang lu mu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mu walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mu walliw waye gis nga walliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun la ko jariñ mom walli dara bu la beggona jariñ nit yalla du nangu ko ko gemut dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako texel waye comme mom yalla dugulun li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mëno ko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mëno ko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wuluwoko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeyal gaay yalla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsamu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena pert nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxi bané ci luqat lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moomin mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim ku weddi laaj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla mu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yonent sallallahu alaihi wasallam mu julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggeel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu baajé la ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neen ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay pay met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yeumandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin yeumande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu dem ci tuyaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaba ku def nangam nangam nangam yalla digge ni ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xam ni tanef ya ñi nga xam ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran ni ko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da koy def waaw wutur la koy def mbaamu tek ko fofu ba nga dem mu tur ko bo demee ni man naam awa muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woo ko ko naan texe bo demee bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi bataj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy yi di bustani na waw waye man dama wo man duma dag sama koor mom wolliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi kor ngat nga la kor nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yagg ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar nuñu nga leen di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gissone yalla wor ma jim ko wara jox ak daraja jim ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basir mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maniko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci muy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ko lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yegi ak boko yegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina am jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun liko top ta xamul fu ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ño bokk bayyi dara waye bayyi ruha taxone di wax al walidu ruh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaj aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu sét bëtt fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaju yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant sota du faju waye yalla mom aaju jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aaju jum jëm mu faju mom mu del waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moromum jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñun bal ba motax señ touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aaje yi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaijil lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal señ touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal señ touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax señ babakar touré ñen ñi gën ko min ci señ bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu way def ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo señ babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom señ babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole señ babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme señ babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la señ touba di jundi ga ñoo la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la señ touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fess moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sopp len daye sopp ñet yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xett li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid bustami ci ngadam gogou way abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollo marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko signe dal di jinni mu jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teer ba faatu teer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abu yusuf fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abu yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki re dañ ko laaj koy sa borom muni abu yusuf dal di tin ba xam bim ximiliko mom abu yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit

mbaa da wax deug di bo sinni a ay la yewen nak wax na deug ci yor yor di doxantuna ba yeb ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer diko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam bo yi xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni akay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum yi abou yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci biir ngeur maane abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kepp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bopam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jéma lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam dërom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jëm doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak ben délégation té man leena bokk ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw Amérique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man señ touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gëm ñepp ma di leen leggeyal di sonn ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma mané ju mat wa rahma ndem señ touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom señ touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni ma di len yar di len jangal

di len orienter te diko def ngir jëmm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatxe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja yu reeru ëlëk yowmal khiyam ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khairi ka fa'ilihi ku gis ko bax ma lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni tollu te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxal si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna wallam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ku bax amna ño xamni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi woné sax du lu ku do ku bax waye ba ku len maya tax rek lu ci poosi ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamakuba bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sëttu cheikh daru assane ndjay sëttu mam cheikh mbay sëttu mam cheikh rahima fall sëttu señ yaram mbay wax ba ni gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn kuy xeleuf yi di lambi poche mané jox ma radio bi na mané tay len seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la len bëgg wax man beta la aha kay len ma wax len kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gëna yi top koko yett luko walal jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diiw
ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nag noo ngi doog a am gan nag ñun bañ nekkee Bamako ba léegi mosuñu am gan gu mel nii. Li ma gëm laa leen wax rek man loolu laa gëm li ma gëm laa leen wax. Waaye wane waa ju baax day tax a texe day tax a mucc ëllëg yowmal xiyaamat akbar ci bi ñu koy wane nga xam ni yàlla rek a tax bëgg nit ñi jariñu ci moom donc am na lu yàlla def ci moom ku ko ñaqal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko topp jariñu nga wane ko ngir nit ñi mën a mucc ëllëg ni nga xamee ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi nee na boo gisee li may wax ci ay karaama yu ma yàlla defal jubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma topp ma ndax sama borom xamal na ma ni ku ma topp texe loolu dong laa ci jublu waaye defuma ko ngir damu. Alquran daf ñuy nett li ni benn waaye ngi nii buy jéem a xam le waa ju baax xam nga fu mu mujj yàlla ni ko baal naa la sa bakkaar yëpp demal dugg àjjana. Alquran bi ñu ko nett li wa jaa min aqsa al madinati rajulun yasa xaala yaa xawmi atabiul mursalin atabi man laa yasalukum ajran wa um utadun Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima wa jaa min aqsa al madina waa ju jóge fu kenn xamut waa ju jóge fu kenn xamut daal di ñëw ni saa baaraam daal ni ee yéen mbooloo mi jëmm ji ngeen def morom du morom de topp leen ko ku ko topp texe de mu ne mandar gaa ngi nii mi leen di jox mu ma leen di jox moo xam ni war naa tax ngeen xam ni du morom war naa tax ngeen xam ni yàlla def na ci moom mbir war naa tax ngeen xam ni nit yàlla la mu ne waaw man mandar ga mu ne man la yasxalukum ajran man la yasxalukum ajran mooy koo xam ni day yar sa njaboot di leen jàngal di leen jubbanti te laaju la ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen oriente ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man la yasxalukum ajran non budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waaye man laa yasalukum ajran li muy def yàlla rek la ciy xool yàlla do nga tax muy def kon nag atabiul mursalin topp leen kii yàlla ko yebalkat ndawal yàlla la ndawal yàlla la te kat wa hum muhtadun mi ngi leen di jubal mi ngi leen di orienté mi ngi leen di wan yoon yu jëm ci yàlla bamu waxee loolu borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xam ni nanguwuñoo baax nanguwuñ ko baax nang mooy ñu mel ni wahabist yi nga xam ni nangu nañ ni walliw am na ndax mi ngi ci alquran waaye nanguwuñ kenn di walliw koo ni walliw la ñu saaga ko ndey wahabist nangu na ni walliw am na ndax mi ngi koy jàng ci alquran allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena aamanu wa kaanu yattaqun ñi ngi koy jàng waaye boo leen ne moor ko jë walliw la ñu ni waaye toppal fële kooku day walliw ñooñee nag bi ñu gisee waa ji bëgg a feeñal waa ji baax ji ñu éliminer ko dañ koo rey moom daa ñëw di leen wan waa ji baax ñu éliminer ko xam ngeen ni maam Cheikh Rahima Fall bi ñëwee di wane mbaaxuk sëñ Touba gi dégg na lu ne gis na lu ne waaye mu tax gëm lu nete rek xam naa bu doon jamono boo xam ni sañees na koo éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waa ji waaye xoolal waa ji biñ ko reyee ba noppi ndax wane waa ju baax lan la ko yàlla wax xiila adxulil janna ajjanaay sa kër yow mi doon wane sama waay man yàlla bañ rey la ci adxulil janna demal dugg ajjana ajjanaay sa kër mbokk yi aya alquran bi jar naa taxaw de aya alquran bi jar naa taxaw de yow nga ni ab julit nga nga dégg nit koo xam ni subaam ngoonam bëccëgam
guddem lepp ci yalla la koy dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fo fiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko at-tabi'ul mursalin la wax at-tabi'ul mursalin at-tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waaju bax jarna de khala ya lay taxawmi ya alamuna bima khafri rabbi waj'alni min al mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waaju bax mi dess gannaawam hay way ki personne di djema jappale way rek djema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a djema woné waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya alamuna bima khafari li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko wéddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane señ touba ko di nok may kat wane señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi فانه يوصلك اديس بانغو يوصلك الى من يوصلك الى الله ان كنت معه سيت عارفوني بالله بنن افير لا نيت يالا بنن افير لا خولال ما لي رك كن مع الله يونس صلى الله عليه وسلم نيا نيا رك منام كن مع الله فخيل ام يالا taq yalla xegn yalla
sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow boole nan ba boole tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolu mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolu nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay wamat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam min wala yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong ni lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkul defenaa ni misaalon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci hadisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xabdu booy julli doo xabdu waa lu tax daa di ma cee tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko dama gis hadis bu wér ci saddulu muna mané ko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bi ma gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel bokutum nak hadith bi ma gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu
man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida. Kiko wax kan la sant na yalla wa lo sant yalla mune xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow xalaat nga lolou yow lu wute ak sunna su yent yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru hassan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousman ko netali wala hadith buñ ne la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahih yi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassane Ndiaye di top ci gennaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh mom lam djum adaga ni di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabd kon wallahi ahlu qabd wa keur seigne touba len di dakk xabd bu seigne touba dan xabd ahlu qabd la xño wa keur seigne touba len dakk di xabd xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woorna ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti talmi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jam baye samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabd ba xamne khabd lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabd mom dal ay teggina mayu ko muy juyo mbolo mu tal ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigido ga xul non jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xul non ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi ko top niko wa yow jangalo ñu won li dé ku noot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunno defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga
xunoot bu nopi doga ruko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mu len wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu darul hijra imamu malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoy niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné warma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu may motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gog ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggu rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla nga fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq xam ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al-khadima jaxati waxna mako al-khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa bu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mirou mustapha mbay samma mba yewena mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ni amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tool bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doong muy tool alquran ak l'islam tool bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan dañ la sopp ngir yalla mani diet bu len ma nax so bu len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis len
kon seigne touba ngeen sopp bu len manax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam doom lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustafa mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñu ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf may yaa jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi wu boko fekk lam ñu ci alquran jamono bi moy khalifa baye jazakumullahu khairu jaza ni nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci woti téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ng koy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni muk ni jaami sama borom yi talibey Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni ndax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gorlu rek tek ko ci nak sama bëgg Serigne Touba ak wolu ko and ak yaqim wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba ko ko xam baxna
ku ko xamul bax na yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnante sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg seigne touba amut mom yonnante da sopp seigne touba sopp ba amul fum yam mom yonnante bi laa xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def ñu dëgg dëgg julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci képp ku yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn adina ma génnaale adina tawhid ju ànd ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla na ma ko yalla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may génn adina naa génnaale adina tawhid ju ànd ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn adina naa génnaale adina tawxid ju ànd ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: من كل فعل قد نأى رب سما قد كان شاكرة أو حرما من مو خم سخنا جف جمنا دون جيب جف جو خمني يالا دكو سيب دوچا دوك تانك يوننتو جيب جف جو خمني يالا دكو ارامل دوچا دوك تانك يوننتو لول لا سيغ توبا واخ جيب جف جو خمني يالا سيب نكو واخما ارام دي لم سيب رك نينا دوچا فك تانك يوننت واي نينا لو حرام دو فا دوك تانك يوننت لوتاخ ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla len ko may kon yonentou du ndialo yonentou du am far yonentou dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentou bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentou nak dana gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walliw ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi walliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla isa bi yalla da faray ñet téméri wali yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri wali yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon wali mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gem moy waliw du ndialo man bok na ci lima gem donte lele nga lire ci tere yi gis waliw bu def lo xamni man nange joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromum waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom wali bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu gude day dem ci Hyderabad waye lum nek ci Hyderabad leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganese tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato wali bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego daldi laqko taxaw diko xol mu seen wali bi ni ñon koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex gi ne ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëf ndox gi may dox ci kawam ndox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nopi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatu al iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wéti aw ñakam wéteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ci ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeewul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo ne mi sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu ban ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw wi nga xani modib ten moy waliw wi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamé ni teud na na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërok muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé juddu walé ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaa may deglu jëlal sa bik nga rëdd neel wenn rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk doon jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonentou du njaalo yonentou du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay ndigalam di baye ay terem lum tere duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muñu ko jebulul ibrahima lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulun neena ba mané ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna wamatuna jebulu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy djeblu sa bo né djebluna té do top ndigal do baye téré djeblu wodé ku djeblu day nango top ay ndigal di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina mun fa alihi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina mun bu leen gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni wamatu ngeen muna mun wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waw legi ku wamatu mom naka lay meena moye ku wamatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yamtu yalla muhammad alayhi salatu wasalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yak deram rek yak nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñëwé bi Balqis luko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lenako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bisni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen ci la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon kok lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox leen alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ye ci salay wote jox leen alal ju bari bim dikke Sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal tukuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax Dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax Sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahmad bakay neena won ñett ñu bokk nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñi ci dess kat kon ko tamou yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wassalam moko wax ma teewlu tut hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deru yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnate sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'an al karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentesse da set la nga xamni lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentesse la def ni ma xamni l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni nak ñom yonent xet wu ne yoni nak ñom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنت فأبدون أنبياء من رسول أنبياء من يلا يننت يما يوني وانت جيتو لفي ولا مسما يوني بن يننت بولا في جيتو لول ني من يلا لما كو سنت تي دي كو كو تي واخ لوكو كو موي انه لا اله الا انا كين دو يلا كودول من من دونغ ما يلا بور امول بودول موم كون نك فخ بودون جامو جي لين كو يلا نينا يوننت بو مسا يوني لي لا كو واخ لو min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanam nit nan ko yalla jere jeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am mbokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surus anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa llahu fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa llahu fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahima alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yoon yi mu jaar len ci yoon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngeen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulaiman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep ali mo salam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñu ko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf ñi nekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dablin yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dabla ba nopi nga wagniku nak lola bëkk ko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbasku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek ndax bekkula gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci waajo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya bañu reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuyaaba na jotek sa soxna nga am ci tuyaaba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaaba am ci tuyoobu yonentou laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakkar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci na la subhanallah yow fi ng koy def lewula ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewula ba nopi na nga ci digga aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mo ni daoud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla mine ha muni waawo ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko dégg tidiane bi ni doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahut ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahut ak nasran ñoko daan wax yahudi dañ daan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahudi ku bëgg bax doonal yahudi ku bëgg sa affaire bax doonal yahudi wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin gula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kuno tijadiyan wa khulu kuno ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kuno qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidian rek dal di dem aljana nek tidian rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yombu yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tidian rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intima ila tidiane aw intima li ahmed sawaun intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intima ila aljilani aw intima li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ci ibrahim lum ci tek قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيتي تاريخي دا نان نيوم نيب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني Cheikh Abu Hassan Chasseli ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wétal leen yalla dox leen yalla lim mom and leen ak yalla gëm leen yalla ay kessé wama unsila ilayna te ngeen gëm li nga xane ni ñun mom lañu nekk man Cheikh Ahmadou Bamba limane Ahmadou Tidiane nekk ko Abdou Khadir Jilani nekk ko radhiyallahu anhum jami'an ñu na mu ni gëm leen loolu gëm leen loolu wama unsila ila ibrahima gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaquba wal asbab gëm leen li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaïl wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdul khadir jilani ni nga xamné yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni weddi qubb saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali mo salam kullu wallin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galax ndiko safara suni ñu galax ndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala aka yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërsa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi
1: inshallah taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanu yalla yalla defal ñu tawfiq defal ñu yaatu defal ñu wër defal ñu man defal ñu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daiman daiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci bi rek di ciagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday Muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay Muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustafa Jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo Sayyidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja Sayyidina Abu Bakar Siddiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité waajo xamné amna fitu buma jengé mu jengarñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci dé li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone nga day bam gisé bayam teur xar mané ko dékk rén ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko dekk reene ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xamni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu ni maga fa xam lu mu waxut lolu rek lañ daan junji kon amna yo xamni boko liré ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni
0: sa wayjur lum sel yonentako gën yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle giso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na amune safwan ma gën fuf ndem moma gën na ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent way jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma, bu boobaa inna rahmatalahi xaribun minal muhsinin, ma jox leen seeni droit, ma jox leen seeni droit. Kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf, mooy wadduhuhu nañ ko jaamu, jox ko cërëm, jox ko xaqam, wek ko, wa xawfan ñu boole ragal ko, wa tamaan ñu boole yaakaar ko. Mooy da ngay boole al xawfu wa raja, ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala, waaye nga boole ci nag wéetal ko, kennal ko, ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf, doo yàq alalam, doo sakaase alalam, doo ko taal. Su boobaa yii bu dajee ci yow, am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit. Boo defee say dawaar, am nga droit laaj yàlla say dawaar, say droit. Say droit mooy lan? Mooy inna rahmatalahi xaribun, ñan minal muhsinina, ña def seen dawaar. Bala ngaa laaj say droit, da ngay def say dawaar ba noppi. Inna rahmatalahi, yërmande yàlla ji, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatalahi, xéewaluk suñ borom, mu ne ni xarit mi ngi nii. Inna rahmatalahi, daraje suñ borom, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatalahi, xéewaluk suñ borom, xarit mi ngi nii. Waaye ci kan? Minal muhsinina, ñi def seen dawaar, ñi def seen dawaar ba noppi. Am nañ ci droit ci loola, ma nga suratul ahraf. Doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf, deful ay dawaaram ba nuppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam. Deful ay dawaaram ba nuppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam. Ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war, ba nuppi nag bëgg am seeni ambition, bëgg atteindre seen objectif, ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur, alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase, bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase, di ko polier ci diggante ay saxar, diggante ay mbalit, diggante ay nangam, environnement boobule rik, waaye téye leen seen loxo, bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaha. Nee na xam nga luñ lay tontu, yow da ngaa xamul dara, ñun dañuy defar, nee loolu lañ lay tontu. Wa isa xiila lahum la tufsidu fil ardi xaalo innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Yàlla ni déedéet yéen bi ngeen ay defarkat, yéen ay yàqkat yi mag ngeen. Sun borom nee na wa isa xiila lahum la tufsidu fil ardi, saa boo leen ni bu leen sakaase alali jàmbur ji, bu leen sakaase mang seewu jàmbur bi, moom jotewut ak yéen dara, bu leen sakaase station wu jàmbur bi, yéen jote moom jotewut ak yéen dara, lii ngeen di def ak tooñ la ak yàq la, déglul seen tontu. Xaaloo inna nahnu muslihoon, ñun ñuy defar nga naan lan, ki fi nekk lañ fi bëgg a jële. Inna nahnu muslihoon, ñun dañuy defar, ki fi nekk lañ fi bëgg a jële. Suñ ko fi jëlee rek danañ atteindre suñ objectif, liñ bëgg ci teranga lépp lañ ko am, moo nu ko xañ. Xaaloo inna nahnu muslihoon, li fi nekk lañ fi bëgg a jële. Bala ngeen fi jëlee li fi nekk, da ngeen di sakaase liñ fi def ba nuppi, door fee mën a jëlee li fi ne. Yàlla ni allah innahumul mufsidun, yéen yéene yàqkat yi mag yi. Walakin la yashurun, waaye comprendre leen ni da ngeen di yàq, yëgu leen ni yéen a ngi yàq, yëgu leen ni li ngeen def yàq, pour yéen li ngeen di def droit la. Moom ngay dégg xale yi naan nuñ ko waxee sax kase tout état qui paye, comme niñ ko waxee ñoom waaw, kase tout état qui paye, mooy yàqal lépp état yi fay. Déglu naa barki démb benn rajo, benn waaye ni rikk waaye bàyyi leen alali jàmbur yi ngeen di yàq, bu ngeen mënta bañ a yàq, yàq leen alali état. Ma ne ko yow tamit comprendre loo kon lu xew, état daa am alal. Gis nga tali bii nga teg ay pono di ko lakk, koo koy def état. Déedéet yow yaa làmb sa poos, yëkkati sa alal, jox état. Ni ko état fa sa loxo joti, man sama loxo joti wu fa, fa sa xam yegg sa xam yeggu fa, alal ji maa la ko jox, xam nga lu tax ma jox la ko? Nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement, nang ma ci defaral hôpital bu may fajoo maak sama njaboot. Tali bii ngay dajji teg ci ay pono di ko taal, sa alal la, yaa ko jox état, ni ko defaral ma ko, état defaral la ko ba noppi nga woon, ñi ko di ko yàq. Hôpital bii ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopp nga wagné ko tojaté ko sakassé ko légui bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñiku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga numuy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yaq kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yaq da ngeena yegut ni li ngeen di yaq yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yaq yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dekk ci rewmi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu op teli eta tabaxal leenu teli tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xaram sakase ko dede sa alal nga sakase du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax état mu nga mere bay talte li bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak teli bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yene yaq kadima gi dingen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fum mana don aramna fum mana don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep mok sakase rek la fa nekk won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi Abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la warana top top say ndigal bayyi say téré lol la defu té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolterel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balmo bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ la am jitu go xani topu ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la té sa bo tié seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal ji ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben porox ndol wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq wenn lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit muni bum la taxa yaq combat bi muna muni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy ndax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jarna baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbokk yi julit yi mbokk yi ñu bokkal ci Ahmadou Bamba ñi ngi laabiire suñu bopp te di leen laabiire ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow mal khiyamat akbar jambur bo jotelul dara dara dara nga sakase alalam nga profiter ci benn occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur benn dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او من ان يقتلوا او يصلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او كما قال تبارك وتعالى سن برام داني سانسو نيغا خامني جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben suñu borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jazaa'u lisin yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambour yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambour mune yemuñu ci yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo demé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ñi dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekke ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yoon may mu sét bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yoon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis atté kat bi la yoon may bu ta ray jaado bu fekké ni salab mo ci war bu fekké ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé région biñ ko doon défé yobul leen ci benen région tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ci djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mbatamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok semeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digel di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wama li salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min nasir wama li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhaji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgg ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition démissiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn yépp graw waye gis nga togn yi ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla len bolé ak ñom yalla len di délégué bolé len ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa desatar garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président doga yek ni ndekete amna ko ñewon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan len man ma len ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la duko ma sa yilif budul ko xamni ni do yilif batub seigne touba mbugal ngoy xaar gatchak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bagn ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko re présenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu re présenter ko ci kaw suuf muniko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Muntaha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo wedde Seigne Muntaha Seigne Touba nga weddi ak kula meuna jur Seigne Touba nga weddi bo wedde Seigne Muntaha rek Seigne Touba nga weddi ndax moko fi representer bang ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel way bi mu yoree batam amna droit wax li Seigne Touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ca rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa lanna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ñi yalla aramal na ci yeen seen deret yi inna arama alaykum dimaakum seen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alal yi mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak waxta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi moy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu balul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yaq ka di aw lay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin akak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari teggul lako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire lamiñum wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xani boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ko ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fu mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entrasam ndax di ngi seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat wacce ci kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat-katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mawtu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou len yew top sen ambition rek top sen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi té man néna len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari granate mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga sey jambori bonu pinu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satchi ñu dila gis ni direct rek wa yaangi satchi indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satchi yow ragal yalla taxul nga bayyi satchi ab satchi nga da ngay satchi indirect rek waye satchi nga manga sey bi ñu toj ab satchi nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndab am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satchi du fi dekk jop mon ni touba satchi direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satchi direct ak indirect yu dekk bir touba la qadrallah wala saman toj manga seb jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwula ci biti yak sa bay yep ay satchi ngeen yeen ñaar ñepp yi satchi ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñu ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñu wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fekk yaqaleen gënal kay défar wala yuslihuna ta duñ mësa défar yaqaleen gënal kay défar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakassé kay leen manifester muni bu leen leen deglu alquran la wala tuti hum la wax wala tuti hum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ko ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ke taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yaq alali jambur yi bu len yaq alali julit ñi bu len yaq tirangay jambur

dikku régler seen problème. Kisa boobu Cheikh Mohamed Lamine Diop Seigne Madiaw Paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam Sultanul Arifin mom la ko Seigne Touba waxone. Man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba. Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké suma dajé ak momi day fakk nako muniko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mun aha kay mbake muniko ndax dula do yawmal qur'an suma ne mel gen nga jek top ci man muniko doyna ma seuk muniko nemal te dut ñalaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu keroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñak ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way yow tamit russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russ Seigne Touba rek tax kon russ leen Seigne Touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono tradé rek la fi am té moy nga nek ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob legui la xew waye bu jëkkon bi yaqute gi amé waye bu jëkkon Touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu teelon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ feene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil leen ma xaj fi ñu andi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waaw dekk bi da mi xaj ci xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jënd waaw dama police yi bal police yi mom chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rab ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom wata am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu meuna régler chay gu bes go omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la mu na mu ni nañ créer atay yu bes yu meuna régler chay gogu ñun sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub ata yoy lañ wara na tek fuñ gis ku kagulier rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak ñub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañé ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journalistes yi ñom tamit bu ngeen dé def autocrate duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alcorane téré won alcorane dañ won wala tahawunu ala al-ism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu
complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokum julit momu xana boko meunatu te protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkone limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko alali état état momu ko yaqul mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len djeglu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xale yi rek muccu adina ak wal akhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alali tuba bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé dara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nek feulé ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mune bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci dara ji nako noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroomu jigeen fi bayyi ko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam mbaram man nako serigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jité nit xaw nañ ko dégg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñing koy nuyu momit nok soxna awa ndjay ak njabot gu fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna dabu jum momit ñi ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ñepp xeyna ni dik ci xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci leen ñaanal ci ñi yone message ye ñi wota telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégënté ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gërëmé seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka mënu mako gërëm ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari
ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kéré wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sante lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gëna la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbok mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ni ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndem boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay wax ba yeggal amna ño xani muñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay imam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko te jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man comboqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima togué ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene dima ko jox doy bu nga yonne ma ko rek te ngeen ma bayyi sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw su mu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay lo lepp say effort lay ci bari ak yeneeni site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lool lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mom la jangale mom Seigne Touba ni Malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene Seigne Touba non la degge mom non la degge li Malik wax lol la Seigne Touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi fi ñun la ci Malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci beuyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat liwa ibahin muthimi bi tayyibat ngo beuyit ba ngo neena radilan hu ni Malik degge non la degge man Seigne Touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi molay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon por kor ñaari fonk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru kor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom kor bok na ci sunna kor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant sodé inda ba'dil khurub na fekk jant sodé bu sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jant sodé dedet inda ba'dil khurub na fekk jant so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg mu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexal xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjang tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax du may wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salam min ci jep wax ñu ñaaw way waxuñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu bax waxuñu ko tiya salam min jang al qur'an waxuñu ko tiya salam min ci jang khaside waxuñu ko tiya salam min ci wird waxuñu ko tiya salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax ñu ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan
bepp xawlu suh nga

di ko fële. Boo ko xamoon it mu ko wax ndax war maal weeru koor rek. Loo tax sax sëñ Touba ni bu ko yemale ci weeru koor. Sëñ Touba ne da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon. Say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon. Duñ wax lu bon duñuy fekkee wax. Mu ni loolu ku ko def. Xam nga loola yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogo ëllëg yowmal xiyaam mooy àjjana. Loolu la sëñ Touba wax ak a mën a jàngale. Sëñ Touba nee na ku fexe ba sa lammiñ woor ci wax lu bon. Sa loxo yi woor ci jëf lu bon. Sa tànk yi woor ci dox lu bon. Sa nopp yi woor ci déglu lu bon. Sa bët bi woor ci xool lu bon. Sëñ Touba nee na yowmal xiyaam xam nga loola yàlla di dogalee. Mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ni yàlla defal na la ngëneel yowmal xiyaam mu tàbbal la àjjana. Wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili la sëñ Touba wax radiallahu taala. Loolu la sëñ Touba wax. Moo ne loolu day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wa sallam. Yonent ko wax sëñ Touba da koo firi rek waaye yonent wax loolu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ne man lam yaddah xawla suur wal amalu bih fa laysa lillahi aaja fi an yadda'a ta'amuhu wa sarabuhu. Loolu hadith la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ba nuppi ku woor ba nuppi ku woor ba nuppi. Mitin boo dem wax fa ayibi jàmbur. Mitin boo dem wax fa lu bon. Sëñ Touba yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sa da ngaa xiif mar da ngaa yendoo xiif yendoo mar waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee dee we. Man lam yadda xawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi noo koy firee wal amalu bi mooy noo koy firee mooy léegi dem nga ci mitinu jàmbur yow xam nga ni mitin bii nekkoo farandoo kiy def mitin bi doo farandoom waaye loolu tax a ñëw ci mitin bi mooy xool ay faayam ay faayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent nee na jarul ngay woor sa koor gi xiif ak mar dong la wala amalu bi. Am na ñoo xam ni faay rek lañuy xool ci nit ndeysaan ba wilipande ko muy wax lu bon nga aristéré wilipande muy wax lu ñaaw nga aristéré wilipande. Yonent nee na sa koor googu sa koor waxuma ko de Moustapha Mbaye Sam waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda'a ta'amuhu wa sarabuhu. Yàlla soxlawul amul aajo yittewowul sa koor gi sa bàyyi gi nga bàyyi lekk ak naan yàlla amu ci soxla bàyyi boo nga lekkite naan yàlla amu ci soxla wal amalu bi mooy partagé lu ñaawi jàmbur wal amalu bi mooy nga partagé lu ñaawi jàmbur. Am na ñoo xam ne ndaje muñ dem loolu rek lañuy xool ci nit ki lu ñaawam rek ñu ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci moom benn faay rek daanaka boo génnee doo nekk en l'aise parce que lu tax mooy jëfkat yu ñaaw yooyu ñooñu nga xam ni lu ñaaw dong lañuy xool ci yow sa yu négatif rek lañuy xool ba partagé ko sa yu négatif rek bu la nit tooñoon ci mbedd mi sax nga poñe ko sax ayca ñu ngi koy filmé daldi partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waaye baax na ku ci yaakaar doola la sa nday joor ayca ayca wal amalu bi wal amalu bi. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor sa nopp da nga koy woorloo ci lu xaram lañuy wax ci lu ñaaw ca sëñ Modou Mbaye Thiam mu ne tëjal sa nopp yow bu ko déglu ay noona fa jaar rek bul déglu. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor seen bët yi na ngeen ko tëj ci lu ñaaw bu leen ko xool. Vidéo bañ partagé ci diw sàngam ci lu ñaaw mu ne bul xool. Yàlla nee na waxuma loolu sax bu ngeen bëggee ma nangu seen koor seen xol yi bu leen ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi. Da ngay soo xam ndeysaan xol bee koy tooñ. Ah man de wax dëgg yàlla sëñ Modou Mbaye Thiam mosuma koo xam ci lu ñaaw di waaye lii di man saam xel dalu ci dara. Subhanallah yow léegi da ngaa weddi sa bopp yow li say bët gis nga xame ko Modou Mbaye Thiam say nopp bëgg la ko weddi loo dégg ab audio rek
deg am nangam rek te yow gis nga sey beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitém xam nga ay jikom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor sey nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëtt bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yowmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yowmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yeggal manuka man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma ak mom nangamet na maneko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko anek la ni deñu ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong maneko wa la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani ne ñom doonu ñu won ay ramadani yin waye ay rabani yin lañ ramadani yin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bobu campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngoon rabani yin ya ngoo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci li waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen déggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu dinaaw
di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbakk di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbakk sharia pardonné na lako lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bu wor waye sharia waxul lool de dañ la nga wor waye nak pousseur bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggé ci isinu fariñ fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bakkan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxuluko bu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek leemu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wala fni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wéru bi nga xamni bu massaane ñew rabbani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom seigne touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khassida gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu
radiyallahu ta'ala walal ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëricë texé sëricë ñëggal sëricë lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëricë bu doona sëricë bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëricë rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëricë donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëricë bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na am ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa ba ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال في سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop señ tuba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man señ tuba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñi ñew sa kër jarna lu ne
jarnal ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagenu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

Tirange jaamu Yalla. Muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi. Weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika lah. Mu'assiman inda rabbi la sharika lah. Yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom asirkul askar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbil sharika la ya weru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay joxe fatwa naan comme neex boudé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wër ko subhanallah la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman yalla comboké na yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnent sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu convoquer pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposter ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diiné ji fala koor ga dem kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arab di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandere wo dine dine ju exister taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu exister laïcité bu exister motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana am musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seenu ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deug na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg
fune ñu difa jema dugga ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngor ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amal ibn adam la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amal salin fa lin nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rancompasse duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé limo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ni waw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlo ak sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor neena bokkuna ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara adina am nañu yalla sak ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxnu far de far dagan na waaw far sari am mayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi non koko la faral wax deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bu moko xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bu moko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bu moko xame ci cheikh ibrahim niass alkawlahi non la koy waxe yalla seyade nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy lalay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kong mi non lalay défendre ci xéj ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar misil nga xamni bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol seigne Touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukt mom ñaar yep la boole won ndax waxon na len fi ni len alali yalla ñaara koy jende mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci Serigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi Serigne Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun nga xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diina la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali djum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaata nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom biñ nañ leena dégg ant ala kulli al dal molem diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñi bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jéko taxa juk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggulu leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Serigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Serigne Modou Mbaye Thiam té lool de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lool motax waxtu wala ñuy bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalax na insana fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di sonn rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nak fanu guddu wu andak wër mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñep ñu ngi len di sante te di len gërem mom seigne cheikh gën nañ ko deg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma Serigne Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Serigne Cheikh Mbake yalla nako yalla samata arko non njabotum yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين، delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal.
1: Seen bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën na ñett ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéro xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëgguna waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xam docteur xam xamu médecine danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtaané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba ne boy wër ku ragal yalla jappal mu ngob motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ man ko jox sul adiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la señ touba waxone bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cholgu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top leen ko bu ngeen ko topé rek wataqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortu nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu mu ne kon nak topulen ko topulen li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñu ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko señ touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabin nawa'i animtizalil awamiri wattinabin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñin ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri mu na am ni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawfu min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindon don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune ah kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ne waye man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune waye lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na naka la nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul ayn mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañu jort ni ñom ñepp dañu jort ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi dal di wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kep ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi dal di woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat ba ne kep ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ndariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax lolu mune tara ba'dhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nar wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma'a al-israr 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israr 'ala al-kaba'ir mune akay ñom man ma ngi ni di jakarlo ñu man seigne touba taraba aduhum ma ngi ni jakarlo ñom mune da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man de mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lolu lepp waxam ji mune la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kabair mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da beug mucc ci yep neena beug na mucc ci mbugolum bammel neena beug na mucc ci khatuk bammel neena beug na mucc ci mbugolum safara neena beug na mucc ci fitna yawmal khiyam neena beug na mucc ci mititu nde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu ma'al israri alal kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy

muneka nasr ila al ajnabiyyati wal kadhib wal khiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasr ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol forme mak yeb xam nga lolou gaay yi difu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamoon suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wërta xol haram muna mune sa bo xolé lo wërta xol yalla dala ci nattu muni ndax legi genn walé gi dong nga gis yow la ci biir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci biir legi nak doto am jamm tank giso li ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mune ko man dama am borom keur mune ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah seigne touba ni bok na ci kabair yi jambour bu jigen romb la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni sigget dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe gor goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu xibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni de nga la lo so nday yor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dinu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma meuna sam sa bop nga meuna sam sa bop ñom ñaar ñu bok fa dajé di tour seenu ñeq légui situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobbu la fa luddul setantal soxna yi jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeratul ngay dem jeratuko amma nak gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen

xamni yalla def na ci wërse bu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ji jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matas matak tasal matak la la hawla wala quwwata na wax ju bon na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ni ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fune ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj te alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp payam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana demo daayira rek tangal café goor ñaan naan nga joxe sa ID ñibbi wat sa kër borom kër waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal kër señ ba ak magal diw sangam lañuy sant kër señ ba wala mom lañuy magal kër señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudu mbay ciam te muy sa borom kër lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbay ciam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya ba mi fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakar yi la bok da ngay gis kuy fena ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala fñay neena ku ñam jakkar lo xamni jëw neex ñam jakkar lo xamni jëw neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nim saaku ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saaku
motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jëw jëwa neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi resources sociaux yi moy jëwu kay bi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebet bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolum ba mel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak tiktok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji lay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi lay jural ay vie vie yoy mi lay apporter khalis alal légui nekkato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamu alal légui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bodé comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar nako di la waye mbugulum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sitet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li anna jami an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mun waaw mun ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def mun amul ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma beuguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degeul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena bokone li ngay def da aram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew
ko xamne la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawul mu ngi mayal xalé yi ñu def li man ne lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédela benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek ya ngi koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jëme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena mandargam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yalla sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lunu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga baye len ak seen borom di wangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wa di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tek talani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ko meuna résister moy nit ko meuna muñ ko meuna muñ foko fekk rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran
sun borom neena bu ngeen bëgge am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy toggu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiro wa sabiro sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré séni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxa meuna muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga meuna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force meuna muñ kay mo wax li mu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mu ne xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek mu na muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gone fexé la nga ko nu ne muñu ci mom tous nga dor nan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak ab jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaabay muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma
motax alcorane bu ngeen beugé am force meuna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan al quran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom mako wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom neena tabaaraku ta'ala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal fo leen fekk rek dañuy rafetal sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di fayé ajrun asim ajrun asim yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laaj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf munako anta habudullaha ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yam tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bur won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bur won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bokk na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bokk as-sidq deggu sincérité sincérité as-sidq as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bokk deggu sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muttaqun
sun borom day tag aw gay wa lisina ja'u bisidiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lisina ja'a la defna wa lisina ja'a bisidiqi wa sadaqa bihi wa wa lisina ja'a bisidiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun mungo walisina jaaw mung koy jaawale walisina jaaw min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walisina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yamul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walisina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ni yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min taqwa as-sidqu min taqwa ragal yalla do ca bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ko djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu te deugal wakunu ma asadiqin and le ñi deug te deugal na dafa jafé dafa joy mang koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jangal alquran yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jangal alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jangal alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko waxe ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jangal alquran ko nan su bofun mala yow yaangi jangal alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñep ana sax lu bax de alquran lo wax di waqulu linas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jëf deug bu nu pé dana alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nu pé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni rubaqal alquran walquran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga
alquran mo koy saga. Nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas, waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi. Innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi, waye nak kaasu sangara baangi ni di bu nupp mom lay jëk na. Subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug yom na de, waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lukay jaxasse mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dis yi ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te ya ñu don war légui ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leure ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leure ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leure fo gis nit ku fonk ko leure rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena بلا من أوفى بأحده وتقى فإن الله يحب المتقين بلا من أوفى بأحده وتقى فإن الله يحب المتقين القرآن لا سن برام نانا مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا مناموني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكا فك داي ماتال ولري وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا آية بوبو لما شيخ مرتضى جيك واخ كره بما وولا بما نييو ما دغ سي نيك بي رك موني نيوكات سي لال بيم توغون يور ما لوخو بي نيما وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نانك واو مباك واو سا باي سام ام ما خون سي ياو يالا كو يالا دولي نجيغل نيوم ñaar ñep ñanga bar sax دنا لين فكي نيوم ñaar ñep ñanga بار sax يالا نكو يالا دولي نجيغل نيوم ñaar ñep Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahdi alamatun min alamati taqwa matal kulere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal kulere bok na ci matal kulere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy
asabru min al bala asabru min al bala min at taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natou bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon da muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis mu seen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam muñ yonent yalla bi ñun waw mu sampu xilam dabiko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jekk je fimne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxe keur gi yeb wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakam ci gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru min al bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam akay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru min al bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw
ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde du ma nelaw man mam kay mak mom dañuy bok guen appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngay ko won ngagn bayi ko xok njabot te ya ko won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupi nak ay bossayam fasso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko won jëg yeyit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabr min al bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabr min al bala asabr min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna an nas al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islah bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla gi tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ci kaw lal ba togeté armoal ba togé ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelante ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nango am xar mo gëna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflante asgor rek da nga xamni asgor nga jëflante al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen sen rol deug deug sénégalais yi nek bitim rew sen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak sen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi di jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek di jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko waral na suyé
ñom ñoo warona créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islaa bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islaa bayna nas rek lay def ndax al islaa bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islaa bayna nas sun borom mako wax rabbi sto jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata baynikum wa taqulla wa aslihu sata baynikum lol la sun borom wax rabbi sto jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wursak nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngop waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé madantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci mbass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew toubay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defare nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal danketi khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wër la ni tay gamu ga daari mustafa mbay sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbay sam amul 10 mètres mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbay sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 mètres mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom
ñu noddu takusan de modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe warana ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla taguko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali salatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa saddaqa bil usna da gemni eulek yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeket alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeket alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la atok ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ta ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp aram ngani muhammad nawlo garab ga mu gëdd poset bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sire yonti yalla muhammad te sire kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamul auto bo dug yalla nga accident so dia yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu dici buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tudina ko luy yok mest tudina ko ñu bax lañ déssante bëgg lu bax mu ngok
moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox suñu gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako tilanga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah

ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xam na luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal ba melni tubab mésu jimaamu gis sa bop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol ngam attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fim na ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na leen wayani waye en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne modou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak santé da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desna lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yu wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko muni yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ni Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yaronata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gene di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi

kuñ wax Dawuda at-Tahaniyu, mom tamit talxiin ko ay dongaam. Amna ci riwaya yi sax ñu wax ni moko talxiin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina Imam al-Junaydi as-sayyid at-Ta'if tasawuf Imam al-Junaydi momit mu jele ko ci Dawuda at-Tahani mu talxiin ko ko sayyidina Imam al-Junaydi xam ngeen ni moy sangu Ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé bo gisé ulama tasawuf jël Imam al-Junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël Imam Malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali salatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam al-junaydi nek seen imam ci tasawuf imam al-junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala lolu mu meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al-fiqh al-islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo len ko lajjon lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égale 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jelaté bañ aksi ci ñom légui na li waxal ni bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom ñoon lañ yéré téré bu nupp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadithu muawiya muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la

mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulugin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaronata sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa man bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mun amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man bihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax ñu ni ñi sante yalla ci orienter gi ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sante yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lol lañ wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sante yalla diko gërem mom min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lol do nga tax ñu tok fi sante yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnentou sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi watti ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح من اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بي نوخه لولو صلى الله عليه وسلم نيلن والله غنلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tutero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di tutero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaika waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaika nan malaika yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni loolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te ñoo ngi lay sellal fuñu tollu
legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la pour katu deret la war kat la ko nga bëgg yobu mouride représentant ci kaw souf ala inni a'lamu ma la ta wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni a'lamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw souf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo ci yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalula fenn kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mirit kon hadis bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum wa lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullahu wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek monu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek ala jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dilan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajje fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajje wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajje wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtané barça ma barsaq xam nga luñ ci taxa dajé muné naskurullahu wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yaronte bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena
amul benn jaam boo xam ni dana wéet menn moom. Bu ko defee kon day dellu ci li ñu tuddee maanaam li ñu tuddee alfard, maanaam nit ku bedd ku menn moom rek li tudd yàlla. Sunna la ndax yonent sana sayidna Ali mu di ko def, waaye mbooloo mu daje di tudd yàlla ahakay sunna la ndax yonent génn na fekk ay sahaaba di ko def. Yonent ci boppam defandoo na ko ak i sahaaba. Mu ni sun borom nee na bépp jàmm boo xam ne beroo nga mennum yow rek di tudd yàlla, naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi man tamit, danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi, danaa la damoo ci kanamu sama malaayika yi. Mu ni waaye koo xam ne nag dangaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd. Mu naa mu ni xam nga man fan laa lay tuddee? Rafiqul Ahlaq. Yàlla nee na damay dem ba Rafiqul Ahlaq ma di la fa tudd yow, yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd. Hadis boobu bay xaq indi nga ko. Damay dem ba Rafiqul Ahlaq ma di la fa tudd yow. Rafiqul Ahlaq. Ngeen Rafiqul Ahlaq. Ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa. Jotiwuñu fa. Ñoom al ufuqul mubin ñooyam. Al ufuqul mubin. Wali yu bari xamuñu fu mu nekk, xamuñu sax nu mu mel. Waaw, al ufuqul mubin sallallahu alayhi wa sallam al guddig al isra wal mihraj. Li nga xamee ni Rafiqul Ahlaq naaw na wut si ko dafa xam, dafa xam. Dama ko yàlla baal mason naa ko nettali parce que damaa gént seen sëñ Touba muy dox ma di ko woo mu bañ maa wuyu. Ma woo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati koo woo, nis tuuti rek mu seet seet ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi ngi may woo li tax wuyuma la. Damaa nekkoon al ufuqul mubin. Suñu borom seede na ko noonu la ma ko waxee, bi may woo li tax wuyuma la, damaa nekkoon al ufuqul mubin. Xam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la, muy xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya, ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpina lu yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam. Waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari, naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin. Xamu ko sax mënu faa yegg. Boromam la fa fekk, boromam la fa gis. Rabbi sutu wa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran. Jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj, mu ànd ak moom di ko gis mu di ko posé question muy tontu bañ àgg. Lu muy doyee ci Jibril foofu ci al ufuqul mubin bañ naan Jibril la fa gisaat. Suñu borom la fa gis, suñu borom la fa gis. Ngeen baal ma, loolu taxumaa jóg. Suñu borom ni boo ma dee tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul Ahlaq ma di la fa tudd, ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ni Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laan askura allaha maa xawmin ba'da salati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunya wa maa fiha. Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni dangaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla, maa xaw min la wax de la an askura allaha maa xaw mi ba'da salati alfajri, gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk. Yonent nee na moo ma gënal addina ak li ci biiram. Toog gannaaw jullik suba daal di tudd yàlla, di tudd yàlla ba jant fenk moo ma gënal addina ak li ci biiram. Anas ibnu Malik moo ko nettali moo ma gënal addina ak li ci biiram. Mooy lii mbokki tijaan yi di def, te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla, bu takkusaanee kazalik gannaaw takkusaan
yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ de wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi loolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukkat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala bunu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu deme sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñooñ dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëme ñangay bak sa tur wi rek di la tuddu rek ñang lay tuddu rek di la bak rek né sun borom posé lén question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom dé sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim nexé mu ni lén ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug deug deug deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef bi sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobbu aljana muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tokku wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawmu la yasqidalis jalisuhum
humul khawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni li ñi def bi dala ba di len sayité togn nga te togn baxul par lola par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexaku lo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gem ko gis na man mbok sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahhabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibnu abdul wahhab muy wax ni muhammad ibnu abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bagn nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maniko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni legui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay yi dima ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox Mohamed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyé di
te sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen jangal seen way day suratu yasin mo bul won jeri ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gem gem la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gem am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gem am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gem ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi nañ kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji lalo yonenti bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am do ma deg man nam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen forsu sadat imanan day yok seen forsu bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lol day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna laa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafoni ba mujju mi ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina linkaramallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale
mas nañ ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jàngalekati alqurani wala jàngkati alqurani ku ci ëpp tiyaaba mu ne xanaa ki taxaw di ko jàng yow mi taxaw di jàng alquran moo xam ci julli la ci salaatu tarawih la mu ne amun yaa ëpp tiyaaba ki toog ku ca topp mu ne xanaa ki toog moo ëpp tiyaaba ki tëdd léegi ñett ñoo ñoo fi ne taxaw mbaa toog mbaa tëdd ñett yooyu mu ne ñett yooyu ki taxaw ëpp tiyaaba ka tooga ca topp ka tëdd nag moom mi ñu ni quoi sayyidina li nag li nga wax luy sa dalil mu jàng aaya ba allazina yaskuruna allaha qiyaman wa quhudan wala junubin wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jàng aaya ba nga xam ne comme dalilam yépp ci alquran la ko jëlee waat te sayyidina li moom kenn gënu koo gëm tasawuf la dañoo falsifie ay mbiram gannaawam rek waaye kenn gënu koo gëm tasawuf moom alin karamallahu wajha kenn gënu ko gëm tasawuf radiallahu anhu kon nag tudd yàlla ndànk dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna am na fa suñ borom di wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waskur rabbaka fi nafsik tadruan wa khifatan tadruan wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tudd ndànk ak tudd ca kaw léegi nga dégg ñoo xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tànqal nit ñi nangam nangam xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni majaali su zikre rek la ñuy wër béréb bu ñuy tudd yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba noonu la amee ay gars yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu lix jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walle yoo loolu le mbadam taam su ko defee ñu dugg ci wiir bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walle dama Youssou Ndour Baal wala doomi coon sekk jooju am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy wër noonu mu amee ñoo xam ne bu ñu reeree ba noppi loolu dong la ñuy wër fu baal bi gën a neexe noonu la amee ñoo xam ni malaaka yoo xam ni yàlla di leen a sàkk seen fonction mooy wër fu ñuy tudde yàlla rek tuddukati yàlla yi wër tuddukati yàlla yi rek xumbal bi ci koñ bi tënkalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañu la benn fan dong la benn fan benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tànqal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àqi joo xam ni da koy jariñ àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo yoo xam ne da koy jariñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ne amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang-kalangi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illa allah waaye laaxi laaxi illa allah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu yal na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala yàlla mën na ko ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi ZFM day doog a ubbi booba ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé di teg ay cassette musique yi coon sekk
mu ubbi téléphone bi di poser ay question. Ma wo ko téléphone ni ko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara goop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeen ay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an yonentako wax yonentako wax yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na man lum fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi ñi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñeen ñi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wéré mepp lañ ko xawba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonn ñom ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gamu gi rek bi ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko waxniko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yakar na Dakar la en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xani
moko joxon hadiya joju jëm ci man ñi nga wax ni ko jazakallahu khair jazaihi yalla gis nako yalla ko sun borom bind ci sen téré jëf di len ndokkel di len ñaanal di saku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati misalihat yeen ñepp rek ba ci sun man ciarna ñom fele ci man ciarna njaay ni sa bu ñew senegal dana indaler daara je café mom tamit ñing koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom hadi diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk male dëkk ties ñu wax sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokum señ bay penma ma ngi faté turum ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doliko jéggal te doliko yërem señ modou mbay cham yewatu ñi ngi lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doliko jéggal te doliko yërem yaatal seeni bammel inshallah ta'ala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la a ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيسام رضا الله ونصره. بك جلدي بك أريتري رجو خسيد أونلاين دلسنا من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la da ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safara ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax serigne ci ñoo upp talibé yi légui serigne ci légui ngeen balma serigne ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xuy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara wuy xuy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla ay kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyara foy siyara lutax ngay siyara ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaanu dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important
borom xam xam yi warant nañ ci ba son ndax jog siyaare ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am te ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru.

0: di ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn la ko accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Serigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonentou bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wat al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënuma siaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ruu ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in wa al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Serigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonentou la kat Moussa yonentou la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom Moussa lu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asmanu suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw Musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa tasabbu fa inna khayra saati taqwa yent yalla Musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jamm dang koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jamm sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dañ wa yow nitu yalla bi ma siaré ci nitu yalla bi ma siaré ci xam nga ñun señ touba dañu wo buñ ko siaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Moussa bi mu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga mayma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu bokkunu mune ko dama ñew ngir sakku ci yow siara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta génné kasso mun la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mo ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di dacc ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliw yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliw non lañ xébé adina li ci bir adina waliw non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhira manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga rombu ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio di kuy fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais téréwul amna lu mu manki ba mi ngi koy séti fenen mune ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé nak sayyidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wassalam fan la trouvé Khadir majma al bahrayni fa ñu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw rek ngeen bal ma wata yu bari ay kassaw wata alquran ni bala ngeene wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeene wuy ji trampew de trampew nyaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw domi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw souf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw souf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam deng ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu ladunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kërok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najwa tang jir benen wali bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi najju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kergi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagniko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu niko labbayka ya rabbi mu niko diw momi bo gisé ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dalé ko noni na mu niko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wuti te mom wali bi mom lo rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le male likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa alayhi salatu wasalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko mu ne ko ay ci nabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj do nga bi di talibé sayidina khadir te yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul liñuy tuddé tahadi moy jalgati ton ci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi ñuko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign ñu tax may wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ng may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko dekkat rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muniko wayew luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñun day dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñun suñu yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma defarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax Musa di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waaw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral luñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu munik hi dama ko fatte balma bal munik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow legi fi lañu tekkali ko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser munik ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou prophetaayam bobu mako doon yaq na munik amna benn dëkk bu ñu traverser nonu dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ko am alal ju rafet rek lay baña gis suko gisee dana ko nangu muna mun ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mun ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil muna ko gis nga 5 personne yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele muni ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele muni ñi lool kay jar na ko nak lolu mom jarna yak gal bi muy ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo du nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muné ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muné gis nga ngor soosi xalé bobu muna muné ko dafa am ñaari wajjur yo xamné dañu gëm yalla lol wul yalla lol doylo yalla lol waye nak mu bok ci xalé yi nga xamné dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muné ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccatiku go xamni ni woorna ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kefeur te bu len delo ci kefeur yobbu ne len sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kefeur te yalla man na wursugala seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ko de sa nday jurat man na buma ko raye ndayam jurat yeen bal man na buma ko raye ndayam jurat ah mo dadi koy ray musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko man am ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëruguñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala aggaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jubanti mir bi Musa liko jar nako dé li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekke ni fo degum jaxass rek
1: yalla jangi taw de dama xamul nak buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekke riir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam dugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le neen sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lumi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone ma yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def kay jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune labbayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyaré ci ngir yalla dañoo gisoon yonent dal la siyaré ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal ba melam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam dako daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nuga la waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fiirne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xamni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xamni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaya ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne kay defat mak la ko seigne abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bama fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom mas la ñoy ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañoo dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyar ji ummu ayman ñi dem diko siyar ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tak ci ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jëlé fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ni wallahi joy yu ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mu ni lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay ram xogn and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rango indi joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar njariñal siyara ngir yalla ñun baal okay seen modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekké amul buri batay rek inshallah taala nu continuer bu fekké ni taw bi buri bi amul ni jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siara ji sa mbokul julit te yalla tax siara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp ta yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako lu ko taxa juk malaaka ma dal di soppali ko melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy taxuma jox xana kon da la jox dal nga ban ko fossé mu ne dedet lol taxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma juk fayeku juma bor juxuma dan bi mo gan ko fossete dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don setti nu mbiram demé mun ya mom de neena diw sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waw kon xana da la jox ran nga ban ko fossé muni dedet mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokul julitam mum jéggu sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu su yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal té yéram leen lepp ma ngoy yek lepp ma ngoy yek fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi yek ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna té amna fay té da na leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daaram di ñu wax iyya ulumuddin Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala sawuro tahabo yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jessaka mu la waxe re jessa
0: tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen sopante yaron tou sallallahu alayhi wasallam mako wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seti nit fekkoko fa da nga yakar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy doli ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nop lay jaar jalla dañu xamni nit ñu tekke di lañu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow tioxel musufa sa mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wa salam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wa salam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solo saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diw diko siara ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la luko siara ngir yalla rek ko taxa jog muna mun xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou mustafa ali salatu wassalam wax lolou mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena dom adam dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali salatu wassalam ma tuddu gudi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya dama nga siyara ji ko mune ko gis nga boko siaré bu nopi na nga djéglu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def lo ñaan yalla dina ko def wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siaré ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank ma ngi mom ñoo jël mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo ngi ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi beurebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonenti beurebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit beurebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama al yele wa mani nyaata yon le nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom ngani munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu ngani man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow ngani nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ba alin anayburi mo netli li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi mere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy bereb bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki xane moy waysul kharini daana lek sax wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh saway li te nga lek sa walu te bayima lek sa walu ma ak yow ñoo ci bokk yam oy sul kharini sayna wul sul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lu wax yalla def oy sul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sul munawara di wote oy sul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana Uwaysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Uwaysul Kharini mel man na ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw mu ne ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doyé bu melni man Omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisu ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la waysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer Muhammad do nga gis giso deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni muni ma la wax li muni ko Abubakar nak degal tudina liyat na bu magba wa Abubakar muni ko meme Abubakar tak ndeeru Muhammad dong la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ni kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiyya muni ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mudi ma mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muni ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ni karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañi nané ci leri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna wusul kharini neena anal awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min daril fana ila daril baqa wusul kharini mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak wali yalla yi ngeen di deg munena mu ñu ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yedde won badar ñoyam ñu ni ah mu ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg lu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nek lañu nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seyd Touba jaar ñaariyam jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarem muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré ci Seyd Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni Seyd Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mambi ragal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bammel di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seen ñodu waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noori neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aaje wala fajal aaje diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko seigne bi netti ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko seigne touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an-nabi
1: القران مو خم قصيده هدي على يونت بي هدي على كوكو مومتي بوبام دال دي ديم نا تا غناوام نيان توسلو تي بركيم ني يالا ماغي لاي نيان تي ورماي ديو سانغام مي تدي في nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaah day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sullu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nuurun fama lahu min nuurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee al xalbul himaaya, wala al xalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadra llahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro lu lu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sangam wax ko wala wa dëkk sangam wax ñuko wala wa réew sangam wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tek mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinj nako mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muy dañuy dem ba seen xol dand mu ne xam nga lu ko dandal muna mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta wa qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep lumuy setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisi to jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu señ touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok señ touba mi mu degg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena señ touba mag ñu daan netti señ moudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu señ touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé señ señum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalu ni ma yurid waxtan wo mu len di waxtana taxon na buñ fu masana joge buñ teede bi ñelaw soxna mayne ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane señ touba ah wote nak no nga xamne day man non la ko señ moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujjisu sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni
في سال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم أو برحمن قد علم من من سنتوبا بسنك تاي سما خل يلا رخصل نمكو سما خل يلا ستل نكو تي لب لوني تود رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al khalb salim indale al khalb al mu'min en tuwani yalla defal na ma al khalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop ba gi nelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhir ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatulat alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatulat alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé ñima baal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bindu yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko luy diine waye dama yalla bal elimani yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul carton nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yenentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yaronte bi ko wax de sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atalla al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lama utasawu fit man la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu len wax nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu len wax nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko bien mess fomp le wer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yanje leer nañi sun borom misale ko al khalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëlle ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéema paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalulaahi jàkkaarloog gi ñuy jàkkaarloog jamaalulaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalulaahi waaye jamaalulaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wasalam wa maa kaana rabuka li yuxlika al qura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngale ko ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ne ñooy yébanal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ne ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li féeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki alalim alalama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sëñu ñoo wax seen xalaat ñu ni lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi murid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor lu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàñ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay waxee yaa ko gën a xam lim lay nettali nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 yaa ko gën a xam nim ko xamee ba li ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynde ga dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi lu la ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaawlu léegi nag xoolal ki nga xam dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àlaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaa alai sallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobuy muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy almuslimuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ñi la paas ci wala jël ci taxi foofu la ñem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën dañu ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garambubu bu rafet lay ñibbiwaale kat-kat bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu jubane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo jule ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaana ko ni xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangou ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolu moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman ah
xam ngeen ko histoire bu wax waxtaane naa ko ba tayyi fan la mujj moom Ousmane moomu mooy belese wu na

aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikay bi boko talale bam jeex lolou moy sebre yonentou sallallahu alayhi wasallam ni diggam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni way rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeegewon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex mu ne ko deet omar mbir mi du nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kullun muyassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ci melni maamul junaydi al-baghdadi ci melni cheikh ahmed ar-rafa'i ci melni abdul khadir al-jilani ci abdul khadir al-jilani ku ci melni cheikh abu hasan sasiri ci melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali ak al-hasan al-basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax wala ma tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dam na seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dédé deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nopi nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala anhu wal amil suwa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ñina buñ xamé ba nopi nak bu fas yene jëfé lim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp boobu mbaas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñépp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañuy wax jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say desu naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mor antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut ba wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouff kenn mënu leena xamé
te waro

0: madame bouche madame mohammed nga wara nuru sa mes mi deugunu sa xéssel bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé doga wax mam jaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé dafi ni am madame bouche la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wélé boko xolé dafi ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni dedet ilmu suluk ila lahi tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu nga ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daira makarim al akhlaq mena tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة فإن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة لما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bimne minhum rabbin
1: بأسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي لي نبي صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرآن وخني هو الذي بعث بأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجات سي توخال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين نياتي كاتيجوري لين ليغا خاميني خولي دوم ادمي نياتي كاتيجوري لا تما جنجي كو ليغي سيرين سي سيغ توبا ني نياتي كاتيجوري رك لين امتو نينتال موني امنا سي كاتيجوري بو خامني نيمي ياغالي اي طالبيم سي يالا غا خامني داي بوس باس ياغ ياغالي lam tulahi musli'an joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar dialo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fek waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fek waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muni nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy bolé tour yalla ak liggéey lola lolou moy indi yoonu tarbiya da nga len di bolé di len liggéeyal andak tour yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tour yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tour yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëggul yomb yu xeyna da nga bëggul tigo liko yaay di da nga bëggul tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikkar ak dem tol ngay bolé sikkar ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga ke amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci halam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci hal bo xamne digum ak boromam bu yoto kafcieru kafé bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu daralul defaruto do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kowe di nga laaj ko beccu ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku
0: moy da fekkone boutoub cheikh saliou mbake xonk mu xey wexal ko tal ci lako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon niku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne saliou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaré mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu taxel la doto taxé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara léleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh saliou mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne wër tur yalla sangam nangam pour yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane tutax ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbaye musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manati xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ni ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ci lahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te
1: likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag al qur'an rapporté na seeni jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire musa xawna lek sama al qur'an ji moy lool ban israël dañuy nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñi bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulise deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sax waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khadil xam ngeen ni sunu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam mok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñeu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atti len lu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lool amna xabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi da koy massacrer da fay ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy habil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekke ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakere habil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni habil momi ray habil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil kenn ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diine yi may bëgg wax moy diine yahudiya ak diine masiha ak diine islam ñetti ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen dina yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina yi masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dédét ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa néñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wutalal jenen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti habil mañu rayon leg yon ci Allah sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma yi ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masiha ñomit nak dafa xawa wayef negatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonte yalla isa waxe ci sari am bi yonte yalla ki isa dali yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko djé
0: wala ibrasil la mu door lam talata ci lexam ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci lexam ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenté ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenté diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-Saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay jogé di ram ba ag Saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amale leen jukkel ah ñi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom yar bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weex la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale
1: mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug re sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi re mi ne ganaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem dind xar ndax ganar amut te xari ser nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oté dama jëliko ma wowat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yërem rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam di ko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ba sonu gisuma ñew Touba laaj ta ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wa ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wa ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqna wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotta yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sa njaboot te yar loo ko mën a yar. Bu fekkee mën ngaa yar, yaralal sa bopp. Boo mënta yar, wutal ko mën a yar mu yaral la. Loolu droit la bu xale bi am ci yow. Jooy xale bi bum tax nga xañ ko droit boobu. Bëgg lu neex xale bi bum tax nga xañ ko droit bi. Déedéet. Bëgg lu neex xale bi. Wërtatee nga yar xale bi. Ndax droit la boo xam ne ëllëg da la koy laaj ci kanamu yàlla. Mas'uliya la. Yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Ibnu Abbas moo ñu ko nettali radiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas nee na man maa laaj yonent alayhi salatu wasalam ni ko yow ki yàlla yónni maa xaqul waladi alal waalidi ana yan droit la ay waajur amel doom yan droit mu ne ko an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu droit yi nga xam ne moom la waajur amel doom mu naa mu ne mooy premièrement na ko wutal tur wu rafet deuxièmement na ko yar yar bu rafet dégg nga li yonent wax de tur wi na rafet yar bi na rafet droit la yoo xam ne xale bi la koo am ci yow soo ko ko joxul yow mën xam yàlla mi la ko teg da la koy laaj an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu na yar bi rafet na tur wi rafet nga am sa benn xarit boo xam ni moo la yoreel sa tiranga tudd bàyyi gilaay tax doom joo am tuddee ko bàyyi gilaay pourquoi ndax moo yore sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur doom tudde ko yàq mbootu ñi amul yaakaar ñi nangam yonent nee na déedéet déedéet an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabuhu na tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet moo tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu nee na la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni man Seigne Touba bi ma ñëwee jamono bima ñëwee jamono ndax Seigne Touba sun borom ko édiquer boppam waxal na ko boppam waaye tur wi nag ñim fi fekk ko ko mën a wutal mu ne bi ma dikkee jamono ba xàmmee sama ndey joor ak sama càmmoñ ma yëg ni kiñ ma tuddee mooy yonte yàlla Muhammad nee na dama fier dama am fierté nee na ci laa yëkkati sama loxo sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina bañ ma tuddee yonte yàlla Muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad gërëmuma ci saa bopp lu dul judd rek ñu tuddee ma yonte yàlla Muhammad te boo seetee way juróom tuddee ko Muhammad direct indirect la maanaam kiñ tuddee Seigne Touba kooka lañ tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy Cheikh Ahmed Bamba Sall Cheikh Ahmed Bamba Sall mi ngi ko tuddee waaye mu xëy yàlla yaral ko boppam ba ni ko léegi tur wi gën a tedd te gën a rëy te ma tuddee ko sama jaam bu ñu wax Muhammad yow Ahmadou Bamba tuddee naa la noonu mooy lan mooy Abdullahi wa Khadimu Rasul léegi Abdullahi la tudd tur woowu mooy tur wi gën a màgg gën a rëy ci tur yi moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla di woo tur woowu la ko wooye subhana allazi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njaboot droit la léegi nag respecté nga droit yi àddina yi mais droit yi alaxira yàlla waral koo laaj ëllëg respecté wuloo ko ay ca ci vaava ay ca ma ne lépp lu yàlla sàkk da caa jël échantillon boole ci doomu aadama fi mu ne am na ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw yoo lañ amee melaw yoo foo leen fekk lakkale rek lakkale rek lakkale lëjël seeni waajur ba mujj nag seen lëj-lëj yi dootu yam ci kër gi waaye dañuy lëjëlaale waa mbedd mi mujj dootuñu yam ci lëjël waa mbedd mi waaye dañuy lëjël waa quartier bi mujj dootuñu yam ci lëjël waa quartier bi waaye léegi dañuy lëjël waa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yàlla alali jàmbur sàcc alali jàmbur rey ko jël alalam fu mu tàmbalee woon ci kër ga ci kër ga la tàmbalee de daa màgg ba agsi ci mbedd mi rek waaye ci kër ga la tàmbalee melaw yoo wululul guddi moom yoodu nelaw du la bàyyi nga nelaw wululul rek wululul am na doomu aadama yoo xam ni melaw yoo lañ amee am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw bëy lañ amee xam ngeen ni bëy cobraan xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dëkk ma sobaan mbaay
amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yoon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci nit ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ñoo xamni melaw gëlem duñu fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ ngon ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekku mu dem lu mu jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño jariño la te fuñ tollu dila lor nak legui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen li seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la
joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daaré jangalé fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonné dara lu jëm ci daaré waye ka ne ci internat bu mom wéru déwone xalissam dina ñew kene ci daaray fay jangale fi sa billahi boole ko yara wéru déwone du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci loone lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonentou moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayélé ak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayélé ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayélé ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def
moy loyal.